0: from Lagos. This is
1: Jordan.
2: 105.5 FM. This is Jordan 105.5.
3: Station with a voice for entrepreneurs.
4: Roma ti jade asentele ni
5: soro ba mi fa keye soro ka gbo
6: soro lojo jo mode o ma pade olore ti oro re oni sun tomo tomo o ka bi si na ba mi ti jo ngbongbo lodu oluwa si ase tutu la tu wo yi adupo ju yi ko ojo meta osoju wa Olorun to mo bo je npi toranti gbogbo abiye ma agbaye ti o fe awa na sile gbogbo ni gbo mi ni agbaye ara baba pariwo go oni odi 28 pastor fakeye emmanuel baba labiye ma re lo nsoro oba meta batubu olodun mo re yo fodi dara te wa to mo re lorun yesu wi pa pari lori ge agbele gbogbo ile pariwo pari
7: mese
6: aini arijarimu alayo lori omo ise lori arowo adagbe adaso ose yi loruko je to ya ogun yen pari bayi gbogbo ile te wa kedide yesu ti so pe ose yi ose bukuni ose igbega ni ose anuni ose se yori ni Ase yi ogo ma buyo. Hey, ogo dide lase yi. Wara ni parati lase yi. Ajinde ati ye yo gbe osoke lase yi o. O ni gbari siti gbe se to je o. Ibuku aje loju ale oye gba tomo tomo lase yi o. Orun soro gbo Olorun akere re sinu re tomo tomo lase yi o. Latori gun mererin agbaye owo re ma te owo lase yi. Ofurufu fi je owo re aye re jade labe siru tomo tomo. Ojo di ojo fohun. Ah! Aye Reform Lose, yo, Yoda, only Gia Tomatama. If it's all your court in the one, it's Tawala Sao. If it's your serenity, Yadupe, what Tomatama?
1: Innovation Radio has never been this excited.
6: Olorun ma fara han bi alaanu re gbogbo won leda wi pe ose yo ma dara fu oju ose to koja lo deni mami ologo ni yin e ri ogolo laye o gbogbo to nla koja yo pada di testimony o afuni lori ajagbori molu lowo eni koni mo na le re o afini se yeye koni mo na le yin o ero okan re koni pada so di ota olorun ale re ma so tomotomo opo eniyan yo se yin lore lose yo ni rogun arina ko ibi o Aje ma wole yi tamatama o. Emi asupi yi oluwa bacha na ja o. Oluwa yogbi anija lose yi. Ogo yi ma dale. Amwa yere pada bosipo lose yi o. Igba otunde. Irede. Asiko yi pada de. Ogo amare ma leke tente. Oyegba ishegu la wogu indile. Ni are egu ni mori wo ucheche. Oye waku kubori tamatama. Egban Joseph ufenu gole ni wajure. Amwa otare yo fenu gole. Oye lola lu yo. Lola lula lojo rire orun gbe oga ju bo se lero lo ko si atako mo lose yi o wa tegbe owo ma wole lose yi ore ofe lowo nini o ya gba ti e ore ofe ni leke ko ko ni fu oru tomo tomo o ore ofe lo nje mo ya gba ti e dojo ale adani wa ye ma gbo un re tomo tomo lose yi o ni ti rogo je unile omo re ibi to foju si janu ma tele nibe bo mi daada kile ni to so enikan ma se olore Asotele le yo le tase wakore wale lo ni o. Oroto oba se ti le longbe wafo wopa se lo se yi. Ibi kibito ti kwa mini bongo agba ye oron si olo re lo ni o. Ibi to ya go ti newo o ni faradi o. Olo wo chong bongo ta o ya wa alo wo lopo lopo. O ni rogu ina wo di lo se yi. O wo to ti si si le kure si o wale. le were o aye ma forward owo si account re lose yi o ibi to ro kan owo si lose yi owo ma wole ose tutu egbe egbega ose tutu anu tutu ose tutu orire tutu ose tutu promoter tutu ose tutu ise tutu ose tutu anu tutu ire oni fo oru tama tama lose yi o ojo irire o se su si waju ma o o ya gba irire leni mama o ya gba da da ama mi abalu mo bi owo yo fa lake olose yo elegba gbege ase yo fo rere te olorun tomo tomo ama mi ajitana wo yo fi male bo ise re lose yo oko ayan mare yo gunle si ebuti ayo lose yi tomo tomo ose ayo re la wa yi ose gbega re la wa yi o ose ase yo ri re ti de yara ma de olose yo aro ni ni o nkan te inu leyin olorun ma ba yin gbo dadi baba to ni kokoro aye lowo yo sile ko anu fun wa ti dile re lose yo ohun rere ti olorun ti se fun inu leyin ko ni pada di baje o wa jo nje omo oni koro lenu re mama wa roju raye gbere re nile omo re o baba ti se omo ba jinda to mo ni dota re o omo yin ma yan o ma yanju iran lowo ma da si ohun to fa gbara kaka se ti oni yanju yi o iran lowo koju si wa to mo re leni o iran lowo ma ba da si o ni pa ro kadara iwa to mo re lose yi o oni rogun ebi o ma lo re o ma bo re o ayo to ni lori omo ani dojo ale ni o ogo se yin dide

0: AM every day. Ayo, ni temi ti elo jojumo. Ami.
1: Ogo mani fu Olorun loke fun gbogbo oka ti olugbo to ngbo me ka kiri gbogbo rile ni. Agbala aye e o ma dupe lowo baba mi. Dupe lowo oni majem. Dupe lowo enikan to fa nu gba to tun fun e lori ofe ti o fun elomi. Bo ti wa dupe to yin to nfi ogo fun eni to da orun ataye. Ma gbagbe ya pada si bi pepe. Pepe to ti ya soto ni bile re. O ya ma dupe ma yin be. Ke baba mi tu je ko ori ojo aje. Ojo age to kain inu osu kesa

0: awon kan fe ri won o le ri ke lo de ti wo bere si ni dupe ma dupe bo si bi pepe re lekan si ki lo se ni bi pepe wa orin meji kan ko fi dupe lo wa dani waye eni to so eni to gba eni ti o je ko ti ku dan bo ti wa ndo ti baba pe je ko ri 28/09/2026 ni gbogbo to gbo gbo meji apada si bi pepe ya jo lo hallelujah la meji ati ogo meji ka fi dupe lowo baba ati baba re bo ma gbagbe lati pe de para poju lo mo sinu etu bo ti pe mi na ni wuli ite ti mu olare waju olagbe jp anonimo rigba kini baba mi arugbo ojo ni ka jo so na ni to woro ya mi di enu akoko re ya jo ni ajo emi ka jo gbo n to ni majemu ni gbogbo gbogbo kan to tere si mi na ni ti owuro yi o ya ja lo we matthew 18:19 kilo wi fun
1: mo wi fun
0: yin ewe
1: bi ani meji ninu yin ba fohun sokan
0: be ni meji ninu yin ba ti fohun sokan
1: ni aye yi
0: ni aye yi
1: ni ti onkohun
0: lo onkohun
1: ti won ba bere
0: ba bere
1: a o se fun won
0: a o se fun won
1: latodo baba mi
0: latodo baba mi bo ti wo to ngbo mi nle oni be ni meji ba ti fohun sokan mo ba bere fohun ko ohun yo se fun won obi iwo na oko ati yawo omo ati baba baba atomo ejo suwo po ebere kankan eh baba mi lo ma se un te ba ti fowo suwo po fun ohun oluwa ma wa nbe teni meji ba ti sopo obi ko si to bere to won lohun ni se oya
1: nitori nibi ti ani meji tabi meta ba ko ara won jo
0: ko nibi ti ani meji abi meta ba ko ara jo bo ni oruko mi
1: nibe ni mi wa
0: se gbo ibe lo ibe lo n wa laarin won yes iwo na baba ka we bi ejo wo bi o le bi meji ti meta ba wa ibe lo n na ma wa laarin won o ba ti ko ni oruko ohun won na se bi mo se ni ko se o ri pe olorun wa nbe oya
1: nigba na ni peteru to wa
0: peteru to wa
1: ori pe oluwa
0: oluwa
1: igba melo ni arakunrin yo se si
0: mi igba melo ni arakunrin mi yo se si mi
1: temi o fi ji
0: temi yo fi ji
1: titi di igba meje
0: titi di igba meje
1: je si wi fun pe
0: o so fun pe
1: emi ko wi fun wa pe
0: mi ko wi fun wa pe
1: titi di igba meje
0: titi di igba meje
1: ko se titi di iwo ko sanu ranse egbe re
0: iwo ko sanu ranse egbe re
1: gaga bi mo ti sanu fun
0: gaga bi mo ti sanu fun
1: oluwa re si binu
0: o binu
1: o fi fun awon onitubu
0: o bi fa awon onitubu
1: titi yo fi san gbogbo gbese yi ti o je
0: ti o fi ti o fi san gbogbo gbese yi to je o to ya 35
1: be na gaga ni baba mi tin be ni orun
0: be gaga ni baba mi tin be lohun
1: yo se fun yin
0: yo se fun
1: bi olukuluku ko ba fi tokotoko re dari ese arakunrin re
0: ji to ba ti fi tokotoko dari ese arakunrin re ji o sori jo gbo o yo se fun gege bi olukuluku ba ti fi tokotoko dari ji arakunrin re won na dari ji o ai moye eyan lo ti yan lo di o ai moye eyan lo ba soro mo o baba mi ni ko dari ji bo n pelu yo se si won na niyan ni won na ni e be dari ji ki adu e le gba bo si bi pepe wo bi ki la o fi pari e tori igbale mi e ni baba mi se ran mi jade ijo ti de ni igbala sowo re o ti ku feje se o ti pa imoye eyan won ti imoye eyan to da loro imoye eyan to ti se ni jamba owo e ti ku feje ona buburu lo nto ona paro lo nto pada jawo jesu oluwa to lugbara o ti pari 1 John 3:8 kilo wi
1: ẹni tí ó bá ń dẹ́sẹ̀
0: ẹni tó bá ń dẹ́sẹ̀
1: tí èṣù ni
0: tí èṣù ni
1: nítorí láti àtètè
0: kọ́ṣe láti àtètè kọ́ṣe
1: ni èṣù ti dẹ́sẹ̀
0: èṣù ti ń dẹ́sẹ̀
1: nítorí èyí ni
0: torí èyí ni
1: ọmọ ọlọ́run ṣe fara wọn
0: ṣe fara wọn
1: kó lè paṣẹ́
0: èṣù kó lè paṣẹ́ èṣù wọn náà jẹ́ kọ́ ọmọ ọlọ́run tó fara wọn paṣẹ́ èṣù lára rẹ láyé rẹ níbi tó dé mo ti ń jẹ́wọ́ jésù olúwa tó lọ yá lọ gbàdúrà wà máa kígbe olúwa o ogun àdàbí tó ń jà mí ẹ fi ná òun láàárọ̀ ó yẹ dúọ́ mọ sọkátà rẹbàdọ́s èrígatàtàpà mọ sọkẹtẹ èlímbrodọ́s yékété èpọ́dọ́s mọ zókè èndélíbrà jésù olúwa wa bómi ilẹ̀ gbèrò rẹ gbéyọ̀ lẹ orúkọ jésù ọwọ́ iná wọnú ẹ bó ti máa lò kó jẹ ṣẹ́gun lọ kógún mọ borí ẹ o ìwọ ló borí ogun jésù olúwa wa. mo be loruko olohun sori iyeye ba ka psalm 19 si omi atororo wo bi adua psalm ni ko ka si omi atororo ye o de ri owo adua le sekese psalm 56 bo tin ka si lo mama ri owo agbara ina ninu e wo ka si isele ma sele ko tu wa ba me ka psalm 9 si ati psalm 3 si ibe lo gun yewo le si yo si dara fun Jesu Oluwa wa ami gbe yeye pade mi mo bi ti ba ti fe pari e da sinu omi ko wa mo wa so bo se lu fun e yo si dara fun Jesu Oluwa wa ami baba mi so pe nikan gbo mi nle mo bi egbe kan yo lenu fo soke le meta mo ro ina ko kolu egbe na ofa owo ni ko jona ko so ko wa ko mari mo Jesu Oluwa wa ami nibi da be jajoku engineer
2: oruko mi ni Olusola Ogedengbe mo wa lati Ogun State lona Olona Ayobo mo dupe lodo Olorun pe oju yi o ma tin du mi ati odun meta ni pe won fi okuta soju mi ja dupe lodo Olorun mo tin lo glass tele ntun lo gba glass mi ati mo sha lo sadura mo wa gbogbo Olorun cha e wo mi somba ti mo to wa si bibai baba to gbadu wa fu wa o se npa won to toju bandu to ba ni challenges ku won bo ti ta cha mo sha bo si ta mo sha ri yanu Olorun ni aye mi
0: oju e ti wa
2: mo ati mi ngon bo mo mi o de kin yomo loju mi
0: yomo
2: de
0: e se kapi si Olorun egbe ri Oluṣọlá Ogedengbe en to ti ka giri to nlo glass to mi ndigba yo loju e kede to wono ipade ni oba awon ba fowo kanju re so tele jade omokunrin yo ba lojigimo oju e ba gba imole kede gbugbo aiso to nse ni oju ba gbugbo e ba lo lese kese idi je Oluṣọlá Ogedengbe ni alo to nalu ikurita be koja ori ofe to gedege ngba to gedege Ogedengbe Oluṣọlá rigba won na rigba ko de san koju ma re lede kora anugba Jesu Oluwa wa ami won na fe fe ri ranse fun ma re to wa lawo loso sugbon lodu ni gbogbo won sub number ni ko ti ba mi so ni Olorun ba fowo kan won na loju won na bobi ba mi so ni won sub number won na ti are bonu ori ofe yen bo ti ti bobe o ya ki won na gba imole ki mole re le ri lo kedere Jesu Oluwa wa ami won le fe ri ranse si won sub number bo fe ma re to wa lawo loso sugbon lodu won sub number ni ko ti ba mi so o si dara fun oju oni ti Jesu Oluwa ami fẹfẹ ranṣẹ fẹ ma fi ere ranṣẹ fẹ reto wa lọwọ lóṣooṣù lọdọọdún lọsọọsẹ o sub number ni ko ti ba mi sọrọ ló bá parí ló bá jèrè àdúrà ibẹ logun ma wọlé si o yà o.
1: 08033462861.
0: So ti gbọ́ bá mi sọ̀jà fẹ́ fojú lójú mẹ́ ìṣe fẹ́ bẹ́ àdúrà o tó bẹ́ reto lọ́wọ́ àbí tọ́ ní ẹ̀rí àbí fi ranṣẹ sí mi yóò si dara fún ẹ. Jesu Oluwa wa ami nibi ta de ma gbagbe pade kan ti o waye ni lufu ago merin si ago mefa lati ago mefa ni so di ago meje ifoju roju ni ago merin si ago mefa wo bi gbogbo en ti e ba ngbe fo iwo na wo moto to lati fo yen wo moto to lo si fo won le ni total police station abi to so de npc egbe be lo ti gbo kada vision academy fero wa o ti de be na ni oju oni ti e Jesu Oluwa wa ami gbogbo e te fun oro gestimani o wa ni yana pejo lati ago mejo si ago mewa yo si dara fun e oju oni ti e Jesu Oluwa wa ami gbogbo oru awa bi amo te o le se ka ma ro wa lowo e lo galaye e o ni ri ugbe sonu bi ko se bi omo ami oru bi abi amo 1005 wa ni mo ti jiya lori omo mi o gboro tu wa fi oju ale to ma je pasa abiya owo omo ti mo jise jise jise diya fun 1005 fun ti e ko fun tomo yen bo ba ti se anointi ori ara re ati aworo re irugbe ni odo gege bi ipenija yala ni sabi ni ojo ona eyin package te o le se ke ma fowo ran wa lowo eyin wo le le fowo ran wa lowo to ba ti wo bi 10,000 lo ka me lowo 2,000 1,000 ba bi furugbe yen ko wa anointi owo wa ri sege owo lose lo kole enikan ni kini account number Access Bank ni ma call 00 9 6 0 7 4 2 2 1. Assex Bank Olariwaju Solomon Olagbemi Elikanu Oti Iriko 00 9 6 0 7 4 2 2 1. Assex Bank Olariwaju Solomon Olagbemi both VC Amoni Kumeluri Wobi Oni to Jepasho Lowo Omo to Jise Giyafo Yesu Alagbawi Wa Amen Nibi Ta Ado Fe Pe Woli Ma Flash Mi O Raba Iso Meji Nani Oya
3: 00 0 3 6 1 0 0 3 3 4 6 2 8 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 lo tun fara won nilu ifo ma gbagbe Wednesday mesan ni ojo Thursday bakana Wednesday mesan na tun wa ni iyana paja bakana Thursday mesan ko tun lo lowo ni iyana paja won lo fara won gbara di ku wa ten nikan ninu awon program yi o de ra anugba o de fa yodupe yo si dara fun e diri ati ma je mo lohun de ma se wo bi di ajo ba ba ti po nbi an lo si loluwa laro ni yo si dara fun e yesu loluwa amen
0: nibi ta de ida mewa nbe lowo re o ni fi idan bi ma le si fere si orun sile to ma ge ti ayo ni le gba bukun won na so ida mewa to nbe lowo e laro o fi furugbe lati bi seto yi awon package awon to fowo ran le do program yi lowo ti won le gbowo kan lati fi ran won lowo awon pakata awon to ni irugbin ojo aje lowo ba fun aje ajoku ti e aje jesu ba ajoku ti e o de fayo dupe eni kan wa nbere pe kini account number gtb bank ni ma call e 00164997 23 gtb olaniwaju solomo olagbemi eni kan wo ti ri kan 00164997 23 gtb olaniwaju solomo olagbemi both nbc omo ni kumo lori o de je pasan lowo omo yesu oluwa wa amen agba bi pe Thursday mesan ko wa Wednesday mesan wa Monday mesan o wa ni ilu ifo ma gbagbe Thursday mesan wa ni yana paja o de ma dara fun e ta ba ti fun bi o bi a lo si ile oluwa a lo yana paja a to do si ilu ifo ko e bi ku ara iwo na ti e kawo eyan kan dani ko ti e polongo Jesu feni meji meta merin marun mo ba ti se isele abami ko asele to ni le gbagbe iti lai lai mo mo wa gbagbe pe bo ba ti forogbe ojo aje ma kan mi ki sure fun e mo wa gbagbe pe pa la koko yi ba kan na lola Jesu oluwa wa amen God bless you.
4: From Lagos, this is
5: Jordan 105.5 FM.
6: This is Jordan 105.5.
7: Station with a voice for entrepreneurs.

mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo Monday ojo aje gbogbo eyin te raje jeun o e dide e ma bo ni bi pepe Pastor Dekunle Epaphras woli yin ni o ti ijo Comfort Life Mission International ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank te Midire Market gbagi titun ni ilu Ibadan gbogbo le e dide nle emi oluwa ni ka tun pada fi seat ka tun pada de Jesus City laaro yi gbogbo eyin omo Olorun te ba nbe ni tosi ati bi to jina bo ba le rapa la de Jesus City ago mesan si ago mokanla ni ma se service nbe enikan ni Jesus City lagbara Olorun e dide e ma bo ni bi pepe ja lo dupe fun baba mi ologun ajobo ipa ninu ipa ati ase ninu ase Olorun ijinle ife oba to po ni ipa to nfo won agbara gbogbo le Pastor Dekunle Epaphras woli yin ni o oni ndun laaro yi bo si se nbo ni bi pepe mami e ma bo bi pepe yin e mu owo kan dani lowo yin oni ma ba yin so tele gbogbo eyin te fe bere si taja gbogbo eyin te gba Olorun gbo fun ibere otun e ma bo ni bi pepe e ja lo dupe lowo baba mi baba re eni to seun seun mo dupe temi mo dupe fun eyin omo Olorun te ngbo mi e pe pastor mi system mi tayo bi gbogbo awon okun se dobale be ni gbogbo awon mama awon na kunle won ki baba won pe o nla lajiki baba mi wo la lajige akio pe e ka ro ni jobo orun e ka le ni jobo orun engineer e na mic si pastor mi system mi tayo lenu ki won gbon soke

0: Jesus to shemi no go shemi dada. Mami e yika otu. Daddy e yika usi. E jajo yika otu atika yika usi. Ka dupe lo wepe kwenye wa. Olorun oga ogo. Eni baba mo dupe. Osei. Lo ni pari osu. Toto ni beri osu ninu. E juwosi eni Jesu ma she. Aye la ye ninu anwa anwa agbe oga. Today is 28. Titi laila wo ma fi ola to go fun. Loruko Jesu ki emi mo ko gba ope mi ati Olorun bi awon omo re se dobale gba ope wa o adupe adupe e dide nle mommy e dide nle daddy a fe ki hallelujah nla mefa ati ogo meji. Today is 28 eni kan ni why idi ni pe ni ose yi wa kan alaja iwe to kan weri bi ba ti kun bi nisin ma bo sori Facebook o to di pe ma ma lo si Jesus City ori TikTok ori Facebook ni ma wa ni agbara eni to ni aye atun eyan ayan fe o gbogbo eyin te ba le pade Jesus a jo pade ni Jesus City ni fun nkan kan ati nkan kan nigbati o ba bi di ago mesan ma debe ago mesan la jo gbon soke ta jo mama ta jo kigbe an lagbara Olorun gbogbo eyin te wa nilu Eko e gba woli odekunle Epaphras la lejo ni lu Eko ni ose yi enikan ni bo le nbo ma juwe be laipe yi kin to jade ninu program yi ago meji la osan si ago meji ni ojo kini enikan ni ojo kini a jo break yawe nbe ni ojo yen la si di awe inu osu ke wa la fe wo aye si gbagbo pe wa iwa lasan a bere itusile oni gba nko gbi osu ominira niyan ojo independence ni bo ma so nkan kan mo nbo ni bulletin gun mi gbogbo le sa le jo ki hallelujah mefa ati ogo meji ko le jifa ko si fa ire mara ojo kefa ni o isi ojo kefa mo pase ki gbogbo se ojo kefa mo wa obo. Somebody stand up and shout six hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah ogo meji ogo ogo ogo fun mesaya gbogbo eyan omo Olorun e wa nawo mejeji soke ni agbara Olorun bolu mi e mo gbagbe poly communion be lo yin o agbara Olorun bolu aye mi ase Olorun bolu mi Olorun fun mi ni agbara lo se yi mo si ti so di mo ni idi mejo si mesan le fi nilu agbara mo so kan lana ikan atabo eti mo so ni ana ni pe you need the power to say no mi fe so nkan kan nu yen mo ni ana mo wa fe menu le mo ni onilu agbara lati bere nkan titun. You need power for new beginning eni kan ni ki lagbara elekeji o ni dide o si dide ni agbara onje yi o lo ni ogoji osan onilu agbara agbara lati bere ni otun the power for new beginning iyen lo dun mo mi ju a fe wo inu October oku osu meta ta fi dagbere fun odun 2026 sunjo je mo pe agbara kan be ti won pe ni agbara lati so pe mo bere lotun osu meta opoju osu meta osi kere lati tun kadara se mi o mo bi ti aye re de bo agbara kan be sa to da ogun duro agbara kan be lati tun ibere o tun bere the downfall of a man is not the end of his life pe won ja oku le won teju e mo le sa mo mi kan agbara kan be lati tun bere emi ti mo ndu e ti mo fowo gba yayi mo to Jesu mi mu dada ibi kan mo tin bo inu ese kan mo tin bo but ni e kan na ni oluwa fun mi ni ibere otun bibeli so nkan kan ninu 2 Corinthians 5:17 o ni bi enike ni ba nbe ninu Christi yo di e da titun on tatijo yo si koja lo sa agbara kan be ti mo fun yan ni ibere otun loto ti seyun ri lai moye igba ati ki tun wa ni loto ti jale ri ati ki tun wa ni loto ti se babalawo o ti wonu egbe ti oye ko wo ri ati ki tun wa ni oju o iwe eleyi ri won fi nderu bo loro ni iye nikan wa ko eyin kan be te fe beri oja eyin kan be to je pe ipile to ti wa o kere gan ninu we Job chapter 8:7 only though your beginning was small your latter end shall be greatly increased. O ni bi ibere ibere aye re bo ti wule ko kere mo opin re yo ga jojo Aisha mo ma agbara nla kan to le fun o ni ibere otun mo ma ise kan to le je ki aye yo to gba yi pada enikan bo ni se wa se fi yan ele e fi kini kan le fa gbepo olodun ti mo na bi ti o gbe aye re gba mistake ti wo se ni fi omo bo lo ronu ni ojo ti bo se nkan kan si oluwa mo fi aye mi le olo mo fe bere lotun mo fe ki shop mi o bere pada mo fe ki oja mi o bere pada osu mesan ti koja lo won ti se gbogbo e ni poluku musu ni but God is a God of second chance. He can give you the opportunity to start again and again. Oni olododo yo subu ni igba meje yo si to dide. E kigbe ma dide. O so nkan kan ninu we Abaku. Abaku. Oni ota mi ma yo bi nba subu ma si to dide. Rejoice not against me, oh my enemy. If I fell, I will still rise. Inu mi si ndo bi mo se nso. Gbogbo eyin te fe tun traveling yin se. O ti se tele ti enja okule to mu passport e dani. Oh, oloyun to wale. O to tun mo bi. O ti taja yin ti won ti wo shop e dani. Ma mi kan. There is a power for starting afresh. There is a new beginning power. Agbara lati bere lotun. Mi meni ti mo ba wi laaro yi. Lo mura. Ka pade lori TikTok, YouTube and Facebook. Tobati disease 30 and one Lord Jesus City tabati kumbe ma one Jesus City ni agbara olohun e kan pere lawo yipo enikan lawo yipo o ma need te o ba ti ri tin ba ti ni ka yipo be nkan kan fe sele ni to ba wa di ojo Wednesday a wa ni wema gbogbo eyin te wa ni ilu Eko e gba woli o dekun ni epafras la lejo eh enikan ni nbo engineer ba nso bi ta wa
1: lati yana paja ewo moto to lo si command e so fun won pe e fe sokale ni gospel bus stop inu camp gospel yen ibe ni pade o ti waye
0: now gbogbo eyin te nbo ni Jesus City to ba ti di agumesan wa ngba ti o ba fi di agumo kanla aduwo ti mo wale a se nkan kan be laaro yi e le wa si church lati wa wo ko Jesus City e si le wo lati wo road keni Jesus City eni wo lati mokola keni Jesus City to nbe ni koyi ile ko ju ba yen lo yin te nbo la tona osu ah inu mi ndadun laaro yi Jesu imo da gan o anfani kunu e gan e gbe owo yen lori ki npase gbogbo eni tin bo mi aye loro wo pin bere lotun pada lotun lotun loro e bibeli ni otun otun ni Lamentation chapter 3 verse 22 verse 23 only his word, his promise are new every morning. Olorun otun ni mo desi o ko bere otun pelu aye re kayi otun ri o bere pada ki se ri o jade pada oda mo ba yin tuule oni gbogbo eni to ba gbara oluwa ba won tu olore ba won tu oluran lowo kan to le gbe oja won dide to le gbe ise won dide ah nkan gbenu mi laaro yi mi mo na bi ti mo fe gbe gba o si ye ki npa o ye ngba testimony bi meji si meta ami mo bo yo le dogbon dide ko to di pe ma pe mama iwole ko to wa soro die ise to wo yen to ba le bere o to lati gbe opo ninu iju aye ina won kan ti mo n gbe yan dide laye o ni ori enikan ti o fi imele sise re bibeli ni yo duro lawujo awon oba ko ni duro laarin awon eniyan lasan e dide wa ke baba gbe mi dide Olorun emi awon woli gbe mi dide laye Jesu emi o gbe mi dide ise to le tan se mi Olorun je ri na ri loruko Jesu eyan ayan fe nibo le wa dide dide duro nibi to ba wa eh wa rin bi ese meji si meta si waju wa ni baba bere otun pelu mi jaye mi o bere lotun fun mi ni ise titun fun mi lowo titun fun mi logo titun fun mi ni ka titun new form, new life. Ayi otun re bere bayi. Ogba agbara o. It takes power to start in a new form. Ogba agbara lati le bere. It takes power to have a new beginning. Na wo yen baba mi fun mi ni agbara tin fi tun le bere oja yen pada. Eyin kan ile te nko lo ti duo pa. O duo ko sagbara mo se ba ni eko le ilo gangan o so pe ko sagbara so o gbagbara bi ese keta siwaju aye mi gbagbara bere lotun ah in den kan wo lori Facebook a den kan wo Jesus City loni and gbogbo eni tin bo ni Jesus City nkan kan ati nkan kan e mo pe mi o saba lo bi ba se pe ohun olohun ni ede Jesus ti leyin 77 ta ti ku nbe bo mo nlo laaro yi emi oluwa ni kin lo yipo ka ji yipo ka yipo le kan soso emeli abadu shehala agbara agbara lati bere lotun majemu lati bere lotun oya gba oya gba oya gba oya gba oya gba gbagbara otun in the name of Jesus Christ without wasting time mo memorable engineer owo mo me idun mo mi gan
2: oruko mi ni ake wa le oluwa to sin
3: you right don
2: mo wa lati oju school academy olomi
3: olomi academy
2: then sir mo dupe lowo olorun alaye pe mo ba ipe yi pade testimony yan kan lo gbe mi wa sinu ipe yi
3: ki lo nton so
2: ni 2022 eni o sala won ipe awon gumaruwa
3: okay ma o sirin o sa church
2: ni church won ni awon gumaruwa time yen de lele ko si gbogbo nkan kan lowo mi mo wa wo pe ti obirin fi le soro testimony
3: okay obirin to lo ngun
2: maruwa
3: won po nbi
2: ipe ti obirin fi le soro testimony yi mo le try re
3: o wa try
2: mo le try re
3: beyin na okun wo
2: ki ngun maruwa
3: yi bo e so mo ojo mi o to ba ni to fi kun o ti mama boyo se wa bi for the first time ni pastor ni mo wa su pe fi nkan mo nkan ki se bi to le to ba wo so to jeun aje yo ki se gbogbo nkan lo ko e godo mo mu wa ifini won le ati ifini sesin ki ku olaye obirin to ba gbeke re nikan le oko o tu akoko ko jigiri obirin kan lo so testimony bo se ngun emi mo encourage ngba to ko ma fi won won le ti won ma fi won sese ti won ma bu won to je pe bo ko de ko le change pampers bo ko de ko le change pad pad ti o lo si di re inti awon obirin ti danu sosi inti ati ri gbese imi ti o bo si di okada imi ti o bo si di keke na pe won ti wa bo si mo le ku awon testimony lori sirisi jade mama baba gugu eyin brother wake up pe n gba ball we fi nkan mo bo n lo school fi nkan mo bo n taja fi nkan mo on lo ewo nkan fi nkan mo nkan lo di fafu pastor imi ti mo je pastor yin ti mo tun dako mo ku efo mi wa church njo ni tawon eyan bo aga ninu church mo so fun yin elede mi ni mo gbe 30 mi ra opoloko aga bo se wa mo wa church to je pe wo gan fi ra re so mo ajo mi to ni fi nkan kan mo eni ti o ba ni inti nje ti owo mu wa won ni testimony bo o sikide yin oni eri e ja menu ko e ba wa fi nkan kan
2: mo sa wa si gba yi mi ti wa tele tele won ese yen mo wa wa won se igbowole lowo igbowole yen wa je igbowole
3: lekesan elekesan
2: elekesan igbowole oni mo wa bi mo se lo ko maruwa yen ni
3: e lo ko
2: mo se lo ko ni mo wa ba yan ko wa maruwa won wo pe ah won ni 2.8 million nkan si mo le gba ni bi mo se lo gba maruwa ni
3: e lo gba maruwa mo
2: mo sa da mo sa se lo gba maruwa yen ko to boya bi 4 months baba mi mo so pe ti awon ba tin gbadura owo ta ko lo fe mo sa mi ta ko mo lo fe mo sa mi e mo gbogbo time mo se join program yi ni gbogbo ele ni mo sa mi
3: atowo
2: atomo
3: agbogbo ele
2: ebi mo sa mi igba ti mo sa fi to 4 months yen mo kan lo si ti pe mo loyun ni
3: aisha
2: ah mo wa ni pe iwo olon keke ti mo tese se gba bawo wa ni ma se ma mo ka gbe fun yan kan pe eyan ma ba mi gun mi sa pa lati odun yen titi de odun yi mi pa Wednesday kankan je mo wa ma wa
3: wa constantly
2: be ni o wa to time kan baba mi wa lo si ilu oke kan ti won pe ni ilu awon ibeji
3: beji ora mo ba bo mi
2: awon la won wa bo mi wa won bo mi wa yi pe ki a wa mu omi ibeji awon to wa beji emi de si wa ninu oyun mo de ti ya scan merin o wa di Wednesday yen awon wa mu mi beji
3: e mo mi eyin mo mi beji
2: be ni mo wa lo si clinic ni Wednesday to tele awon so pe mo wa ni mo feel nkan kan ni inu mi ba kan ba kan eni wa ni se mo lowo lowo ti mo feel lawyer scam wa ni am lowo lowo mo ba lawyer scam ba ni ah nkan ba ma ri meji lo ma wa nbe ma ni atosun ya
3: e kun ya mo si se merin tele
2: mo ti se merin tele kan yewo awon ni ah ese meji ni ori meji
3: ori meji
2: mo ba dele mo ba gbe fun baba o ba ni ibo lo si ri mu ni ah da to ba di ga yen na mo dupe lowo olorun alaye pe olorun fun mi ni ibeji okunrin meji
3: aja inda mo dupe oluwa be mo ni o lati ma saba. These are evidence to who I want. Joko, joko, joko. Jesus, Oluwa wa. Nigba mo nso ti mo wa su lo pe prophets are agents of reward. Mo soro debe. Prophets give instruction. Instruction, direction. Oluwa ni ki lo se so ji ni igbu ora. Bi mo se degbu ora bayi, won ni e kaabo gbugbu awon to wa pade mi ni e kaabo si ilu beji. Mo ni beji ke. Won wa ni ah ilu beji le wa yi, mo ni bi ibo. Won ni ko si ile kankan ni ilu yi ti won ti ni beji. Mo ni e sure. Church reverend ti mo wa nbe, awon na ba mi confirm e. Mo ba n gbadura fa awon eyan lo, ibe ni mo ti gbo won Oluwa ni lo bu omi ki mo bo bu omi. Ma gbe bo ni Ibadan fun awon ti ba n woju Oluwa ikan na to we. Oh yeah, eh, boy, see yourself. Aya. Me man, you don't be a woman to meji. Or buy beji. Or buy shop meji meji. Or buy car leh meji meji meji. Everything a double double. Meji meji bo ba ti n ku nbi bo ba ti n lo loju ona owo ni meji meji double portion of blessing, double portion of anointing, double portion of promotion, double double. Any double double? E wa ni double major. Oya gba ore ni lopo meji. Elisha wi pe oni Elijah bi ki lo fe oni I want double portion of your anointing, double portion of your power. Isepo meji agbara re gbogbo eyin te wa bi loni isepo meji anointing tin sise nbi isepo meji bukun Olorun e tan si ami ko ja wonu aye re lo. Ti Olorun ko wo yin. Amen. Eye. Amen. Ase ti mo be. E wa dide mama. Okada e joko sa. Keke yin wa ko.
2: Maruwa yen awon e demo pe ti nkan ti awon okunrin ma ba yan ogun won ma ogun eni awon ni. Igba to fun ma to stage ti mo fe ma gun maruwa yen. Mo so wo yin pe ko da bi ki ngun susun mo. Mo kan so fun yan kan je pa. Si ma deri yan to le ra maruwa fun mi o eni ba ni eh maruwa lo price e wo mo ba gbe ni pe won ni 4.6 million
3: o ti di 4.6
2: eh o ba ni 4.6 okay mo sha wa si church ibi ta si wa se program lo wa pe mi pe ibo le wa mo ni mo wa ni program on lucky igba ta wa ja de won wa pe mi yi pe awon wa ni yana lodge but e ba nbo e ma gbe maruwa ti odo yin yen wa o ni pe e wa ri mi nibe ba si mo dibe mo sa re pe ibi ti won se npa maruwa ni ha won ba ni ki n check awon maruwa yen o se nkan to ye ko wa nbe ni
3: o wa
2: nbe mana nkan to ye ko wa nbe ni o wa nbe won ba ni ewo le fe ninu
3: gbogbo awon maruwa
2: e ibi ba na won se ka ah ele na si wa okay won ba ni a ki n je ka wole ka lo sanwo won ba lo sanwo ibi ba gbe maruwa wale
3: e gbe maruwa wale
2: e won tun ni ki n lo si secretariat pe fun place number ti we mo de lo won tun sanwo 55,000 awon ni won san won se ni ki ma wa ni pe bawo ni mo fe ma sanwo yen to ma ro mi lorun mo te salaye fun yi pe olorun baba mi yo ran mi lowo baba mi e se o nitori pe e gba ipe yi nitori ko mo dara ko mi
4: If you want make a ginger, give me the popcorn.
2: You just see me, me toro je. So tomo le ma si ni juba.
3: Awon abeji na won wa yen. Won ba se pe lo na ni iwo to ira to mo si. Ori. Ora sanu lara re. I son to fellow and it's your son. But you think about you all, I'm not going to have one. So, oh, maybe baggy. Say, hello, Connie.
2: Molo koni ni yemetu.
3: Yemetu leti lo ko.
2: Beni.
3: Osu elu.
2: Ni barak. Molo. Ah. Emo pe nkan to ba un wa lo kenyan. O ma tete izi lo weyan. Bi emi se lo sibe. Ah. O sa nse mi garagara bi kin si mo
3: wa. Ye ti bo nu e.
2: Ko to ose meji ti mo fi mo wa.
3: Ko to ose meji. E wa n ko e wo bo le mo ko.
2: Ah. Bodija ojo mo ni ya.
3: E ma pe oni.
2: Then you are lost.
3: Que le vais mata.
2: Me fait mata provision.
3: Provision.
2: At wine.
3: At wine. Manti won won bi.
2: Me.
3: E so ba isin. Hmm. E mo mi na mo. E ra fridge la ke gbe si. Ki keke yin o lo ngba. Ko si mo wo gidi jade. Bo ba si fe ra yen lo ra. Mo so. Ko ni jamu lowo yin. Se e tun ti gbe fopin mi bayi.
0: In the name of Jesus Christ. Eja lo Jesus City. Ago mesan ni apade bo mo nlori Facebook nisin, YouTube and TikTok. An lo se nkan to yato gedegede o. Atun ti bere nkan mi o. Mummy, mo fe di pelu gbogbo ti won pe ni oko emi aya emi. Nta fe doju ija ko nisin re. Ah, pepe yo pomo lori Facebook. O dekunle Epaphras mo si be ni keni church eyin wo le nfe ibere otun mo kan fe ko fi iwuboti pe oluwa mo fe gbe nkan re se lose yi atomode atagba kan mu iwubo 1000 ko fi ti eyin te ba ni ida mewa na fi si account number church ni 1966 36 38 73 e tun pe 1966 36 38 73 Access Bank Comfort Life Mission International New Bida the account number church ni bi yin oba wole elu eleyi 2017 42 90 47 Comfort Life Mission International New Bida the First Bank ni yen gbogbo eyin omo Olorun ti won bi loni da e wa kunle e wa do bale eyin te mark wedding anniversary yin na agbara ko wonu e ki aye yin o jade lotun e gbagbara lati tun bere lotun o sojo bi e loni igba ti o ba fi diwo yi odun tin bo ti Jesu o ba ti de ibi ti won fi yin si ko le mo ba yin bayi loluwa wi e gba aye to dun latoni lo e gba aye to po e gba aye to pe in the name of Jesus may your life begin afresh. Happy birthday, long life and prosperity. Happy wedding anniversary. Who badwa fun president at the governor wa. Bayi loluwa wi e ma tinu ogo wonu ogo. Gbogbo eyan omo lewe e lo serere e bere lotun in Jesus name. Any kind of official testimony e je ki all loud ko need lori number it is well with you. 080 88 71 65 66 080 88 71 65 66. Send the message ire atanu ko ban e je mo lori Facebook. You are blessed. It is worth it.
5: From Lagos, this is
6: Jordan. Get on the train. Follow us on social media. Facebook, Jordan105.5FM. Twitter, Jordan105FM. Instagram, Jordan105FM Lagos. Listen on the go at www.jordan105fm.com.
7: This is Jordan 105.5.
8: Station with the voice for entrepreneurs.

0: Nigeria la gbe bi mi. Ah, ore ti pe baba wa Sola Ruti ninu. Ele karo.
1: Hello.
0: E karo.
1: MC.
0: Present sir.
1: Eko Sola Ruti ko ni ja se le.
0: Ami ajo, ami ase dumare.
1: Hello, MC Adun Bola la so de yiwa.
0: E karo sir.
1: Nda te koko dan ko le kan pe o ke mi ro pomo Yoruba te lo lo ji won gbe ni.
0: Eh, en do ji gbe nu, en do si gbe mo ko.
1: Ya da ko. Ati ko gbe mo Yoruba ti o ma awon ori buruku yen ko la je. Ko ma gbe le gbe le. Ko ma je ko gbe le ni le Yoruba.
0: Hmm.
1: Ko ba ti se wa di won to ye ko e ti. Ka wa ka ka ka ti adaya to.
0: Hmm.
1: Ka ti adaya to. Awon awon to ba ti mu pe won gbe yan, ko ma pa mo.
0: Hmm.
1: This is
0: Jolori

0: ekule la kara le ka bo la kiru na mo ki lokun ilo ben komode mo ka garagba o koyun nu mo ka se de eko ataro eku bu gbogbo e se nlo lataro aku bojo ojo bo se nri lapa beun o se wa bi otutu bi otutu bi ita tutu ile tutu gbogbo e wa tutu mo ara won deden den omo pon loke po mo dun loko yo awo lu ma te loko mi yero ki mo de olofo amojo la lo mi o ma bisujo ko ofo mo ka ero e lo mo ka o la lo mi ero lo mo ila ka jo mo lon le baba to bi mi lomo akewe je pede pede mo de o agole den to gba osun bi en ti o mo bi oro re mo wa lori eto bayi MC awon loko mi agbalagba omode tin pe be baba e loko on gba lara mi bi ti were ko mo gbe sori ni ki soro fila oki wa kaabo sori akotun eto otun toni bo se nlo nile ise alalu baika
1: 5.5 station with a voice for entrepreneurs.

0: jẹ pe awon kan wa to je pe won ki se be tele e ja so to fun ra wa o to je pe awon eda kan wa ti won ki se be te ehn te ba pe won ti won ba ni ko ri ba kan lasiko e ja so to fun ta ba gbere lowo gbogbo awon eyan tin be nle lasiko ko se ti o ni ri wi ida lasiko ta awon mo le iwe se tu wa wole owo le iwe o po gan eh kọlọrun ba ko bukun fa awon obi ki se won tubo gberu soke si daada sugba asiko ta wa e je so to fun yin ise kan o se o e je ka wa gbogbo ona lati ri daju wi pe atesi waju ni ona meji meta ti o mo mu wole fun wa awon nkan ta le se e ja lo se iwo to ba je tailor tun mu material kun ma ta so ma ta nkara ma ta orisirisi awon nkan ehn tailor nu iwo to ba je foga gbogbo awon nkan to ba mo wi pe o ma lo ran ta o nlo fa awon eyan fun taya moto won iwo na gbiyanju ko wowo ko ra ere o tun mo opo yato be eja ni ajeseku eja ni ajepamo tori ile aye ta wa omo ile iwe gan lowo iwo to ba wa university tawo bi re ba send owo rider to se nand out I won nand out ti letter abati ni boya 5000 ni nand out gan esa igbo gba 25 uzo ronu e la gbe owo te awon eyan wa nsin won ma nanda tun sin yo e ja ma ni ajeseku ni gogo nkan ti mo so awon mo le iwe wa wa nbi ko tori pe ma soju opo le fa awon ara le fun iwe mo fe fun won ni tori awon ti gbiyanju awon kankan mu won won lo titi ojo ru Wednesday won pada si ile iwe won ti wole mo wa fe ki awon na de ile iwe won kan so ba awon oga won pe a pade akun idanku kan on James Shaw o si bi wa ra won beere kan o beere beere kan lowo wa ṣugbọn beere ti mo fe bi yin na ni wipe gege be se je odo te ti wa je obin te je odo te jo obin te jo mo lewe ibeere ti mo fe bi yin ni wipe e ja wo awujo wa loni opolopo oro yen na n jaranran kaakiri ton wo pe awon obin ti won to je odo ti won je odo obirin to je pe won osin le okan won
1: to move and show boy if you don't say won move move your radio with you.
2: Hello
0: bimo teyin loyinbo n pe ni single mother sibe iru awon ibere le mi fe bere lowo yun pupo nu won ni ise lowo won ni se won kose owo won ni se won ni se kankan pato ti won se sugbon gbogbo ti opolopo mi ni gbogbo won o opolopo ninu won ton wa ni alaanu gege bi omo lewe teyin na wa je oju wo le fi wo ohun to le je okun fa ohun ti o je ki single mother o ma po lawojo wa loni gege be se jomo lewe ki fun yin lanfani yen ke wa ba mi daruko yin ati lewe te ti wa ke wa so erungba yin e je koko bere latodo kemi ya je ka won yin mo papapa iseju die mu fun ma pe lori eun
3: e ka so gbogbo eniyan o ko temi ni ola kemi balogun lati ajo ikada university. So idi kan pataki ti mo ma ni pe awon single mother pipo ni nsin ni pe opolopo okunrin ko ti ready ko e setan lati fe gbeyawo sinu le and on fin pe igba ti awon baba wa like awon forefathers wa to fi wa ni aye won fe iyawo to po and lopolopo nu won won o se igbeyawo fun won won ti believe won ni gbagbo pe ki to ba ti jo ngbe na mi pe won ti di oko ati yawo so why ti single mother ti fa po lo die ni pe awon obirin aye si won yato si to won ti tele to pe awon ti si won fi won ko ni Gen Z so won gbagbo ninu igbeyawo ni pe okay ka se ko to bi ki a re mo pe yes ko won re mi na mo pe mo wa nbe so ti okun yen to ba ti ni pe ro ohun o se be awon na ma ni pe ro oya mama lo gbe loto pe mama domo mi to pe ko si nkan ti mo fe se and another reason pe di mi pe awon birin mi na won so fin pe mo ko fe bimo mo fe wa pelu okunrin kankan pe mo fe ki okunrin kan ko ma dari mi ko ma control mi pe mo fe pe emi ni ma je adari aye mi fara mi
0: o da o se opolo re oni joba kemi so fun wa yi ni erongba ti e ohun ti o gba lero ni pe kedidi ti adagba adafa awon odobirin ti won je single mother ton fi po nita loni te ba wo ta won po looto o e ja lo sodo Abigail ka gbo ohun ti Abigail na so fun
3: e ka so gbogbo ara adugbo
0: ara le ni ara adugbo na ni adugbo na la
3: ara adugbo ara adugbo okay
0: oruko re ilewe to ti wa
3: e ka so gugu ara adugbo oruko mi ni Obulola Abigail mo wa lati Leko University of Olabisi Onabanjo.
0: Okay.
3: So, duty single mother fi
0: to fi ponta.
3: To fi ponta ni pe awon baba mi won fe responsibility. Awon ko ke o.
0: Se oko awon ko lo nso abi okunrin. Awon okunrin mi o fe bukata.
3: Awon okunrin mi o fe bukata.
0: Okay.
3: Awon ko ke o ti ba ni iyawo ati omo. Owo owo ati jeun ma po ju to wa de pe emi nikan ni so won wa ni pe ka won wa ona lati jakro ninu
0: relationship
3: yen so ida kon wa bo yen ma kon wa excuse maybe dia ki won ma cheat
0: oh kon ma yin don ma je obe yin won ma fo be yin je ya won su awon yin okay nkan be na ma nfa
3: kon ma ni pe awon oni kon ma na yawo won kon sa ma wa excuse si iya yen yawo yen ma fi kuro ni le
0: fun ma lo
3: tabi awon mi den ni obi sometimes kon se 40 okurin yen o le je 40 obirin yen obirin le opo ke o bo won se wa ni relationship yen nisin ohun oni opportunity lati explore pe oju kan lo won wa okunrin kan awon mi fe different option
0: of freedom
3: of freedom so to ba wa pelu okunrin kan won ni le experiment won ni le explore won e fe won fe gushi won fe china
0: won fe origin kan to nlo
3: to ba mu 1000 abi 2000 wale o wa expect ki o bi en joko to rin awon egbe to nwo ile to nwo ele so won le joko so kon se sin kon se obirin nikan ni kon se okunrin nikan so o ma je 50-50 to ma fi fa ti awon mi
0: don fi ponta o da o se e la gara on to bi oja so ni pe pupo nu awon okunrin mi won fe kan se to je pe won fe kan se be na lobirin mi don to je pe a fi aye ma o ti fe gba won lemi e je nlo sodo Aliat kini erongba ti e
2: ka san gbogbo en ti e tete gbo wa o ko temi ni Aliat Kiwande idi ti a fi ni awon single mother to po ni pe awon okunrin mi o ma fi gbogbo responsibility won sori obirin won ni fe ma fa awon iyawo won lowo imi de ni wa ni pe to ba bia won se igbeyawo won dada the foundation of their marriage bia ko strong dada so divorce le wa laarin won be abi ki koko ma ko ma yan ale ko ma koju e ma duro sibi kan ko ma wo takiri ti awo ye o de fe
0: so nkan be le fa ki singu mo da wa po
2: ben
0: o da e se o da ko le we to ti wa sa
2: ilewe mi o ko ilewe mi ni Fountain University Osogbo
0: yo be ka mo ilewe to ti o be ka trace ever since school o ma won mo ilewe wa na le ti gbo yen gege bi erun gba won mo ni ki n fi bere yen ki n ju si won ko se pa won na won pada si ilewe lagbara olorun ase ti alakan sepo o na le se lagbara Eledumare o e mo mo we yin o lagbara Alaura bi la se Eledumare eyin na ni ma fi lo se odo paso la fi yin o lo si abala te fi ba wa da si owe iyen fun ti osan toni lori to bo se n lo tojo aje Monday

0: o se paso wire mi na wire lapa bi o alaji wa so alabi pasuma lori eto bo se nlo tosan toni oni ojo aje monday ojo keje din ni ogbon owe wa toni re won ni ka duro ka osan ka bere ka osan ka gbona eburu ka san ka duro ka osan ka bere ka osan ka gbona eburu ka osan dash dash dash te ba ti npe mi e ma yi radio yin lole ati bi te tin pe e si ba wa down ibere wa papapa 09063352 e ka san ma e yi radio yin lole tabi ke pa o
1: e ko to
0: olorun lo nto
1: Mr. Bib Okwade lati paja yobo
0: Mr. Bib Okwade
1: lati paja yobo
0: oya n gbo yin o
1: owo se pa e ba mi so so
0: won ni ka duro ka osan ka bere ka osan ka gbona eburu ka osan
1: ah mo se mo si osan sa ti jabo
0: ko osan sa ti jabo
1: ben
0: esun e ma ba wa bo 090
2: Vegas, welcome to the Jordan Knight Show and today
0: 603352 ka duro ka osan ka bere ka osan ani da ba ti npe ba ma pa radio yen da
1: ka wole ni ah da le pa radio ka ma telephone
0: e pa radio ke te
1: eh je ti wa ke be
0: oya
1: e pa no ka ti jabo ni
0: kilo ko yin
1: Felix Olasukun ni
0: Mr. Felix Olasukun ni
1: o da pe pa lati ti mo kogi na to jo pala pelu kabala won ilu yen wa
0: e seun ojo ni ti yin nkan ti mo fe gbo na niyan e seun ba mi Felix Olasukun mi won ni ko san sa ti jabo 09063352 hello
3: MC awon kweto
0: yes ma
3: ya se ya iba da fatima la to gugu
0: e ka bo ya mi
3: a ka se ye
0: ami ma
3: e ba mi ko pa
0: won ni ka duro ka osan ka bere ka osan ka gbona eburu ka osan
3: eh ko san sa ti di ni mo
0: ko san ti di ni mo ni e seun ma mi a jo saseyori lagba eledumare
3: amen
0: e se ma e ma ba wa bo 09063352 abala owe lawaye e mbalaya ko wo be hello
1: emi laya
0: e ga so sa
1: e ko eto ama jesu ojo dahun mi jo na
0: amen sa
1: alagba setu lati ni
0: e ga bo sa
1: aduro kasa ka bere kasa agbona bu kasa kasa ti jabo ni
0: kosan ti jabo ni
1: Eshun
0: sa 09063352 hello eka san sa
1: eka kawo
0: yes sir
2: they will be discussing
4: the voices you need at work all day every day till payday are here
2: your favorite tunes are just a click away Jordan
0: eka bo sa
1: kadu ka
0: ta ti jabshun 3352 te bin lo le dada hello e ka so
1: hello
0: ma
1: e ka so
0: yes ma
1: e yi opo la koda
0: e ka bo ma
1: e ka o
0: yes ma
1: mo te le bere ya pese ba gbo ya first time caller
0: ya first time caller
1: tori mo ye ma pe de so pe yo ra guro won ya mo koko
0: mo si ola pe phone ti mo fi se whatsapp ta jo wa nini fi ri number won ko to sele ni yen ta ni number won mo ni mi de ran ti mo le bere lowo ya
1: e ba ke te ba gbo
0: e da ko e ba bere won
1: e ba to le yen pa
0: aso won gan si wa lodo mi bayi won ni ka duro ka osan ka bere ka osan ka gbona eburu ka osan
1: e ko fo da ni di mo won ni
0: ko san ti di mo mo
1: ko san ti di mo mo
0: e seun mo mi ope lati ko yes ma 09063352 oto ni o ya wa mama first time caller won pe sori iroyin won ma pe sori eto bo se lo ah oto ni o number won mo ti e ni won lokan emi ati o most special na si soro won ni ijeta hello
1: e ba ka so e bere wa na o
0: ah bere yin e ha ma
1: madam so la gala so fi gugu
0: e ka bo ma
1: Ebe
0: ni ara mi. Ah, mo bere won.
1: Ah, ni wara wa ti aye la ma won.
0: Ami o.
1: Ma gbe won.
0: Ami o.
1: E ka so.
0: Yes ma.
1: E ku se pelu.
0: Yes ma.
1: Mo gbo we ni o.
0: Won ni ka duro ka osan. Ka bere ka osan.
1: Kosan sa ti di ninu.
0: Kosan sa ti di ninu.
1: Ko ti jabo ko di ninu. Ko ti je kosan ti jabo.
0: O di ninu. E seun. Kosan ti jabo ko di ninu. Mami Sholaja lati Ofin Igbo.
2: Listen now and turn up.
0: Gbo Ikorodu e seun 09060003352. Hello.
2: Social
5: media. Follow us on social media. Facebook. Jordan.
0: E ka san. Awon mo pon ti wole ni. 09060000. Hello, e ka san. Yes, yes ma.
3: Kawo
0: ma gbo fifo ko yan ti de tin pe.
3: Omo ni Ibayo.
0: Omo ni yi.
3: Ayo lati alakoko.
0: Lati alakoko. Esun, e ma ba wa bo sa. Mr. Omo ni Bayo lati alakoko. Won ni kawo ma ti gbo fu 09060003352. Ka duro kasan, ka bere kasan, ka gbona iburu kasan. Hello.
3: Hello, ma ka so so.
0: E ka san ya mi.
3: O ku tana meji lodo mi o. A ni so so mu o.
0: Ami o.
3: A do ka ko ka be ka so so. E ko ko ko ko ko sa ma ti ko ko ti jabo ka mu. A ni so so mu o. O ku tana meji lodo mi o.
0: Oda. Oruko yin ma.
3: Ah, oruko mi ni Mrs. Bello, Prophetess Bello lati Olambe.
0: E ka bo ya mi. Prophetess Bello lati Olambe.
3: Bench.
0: Ban ki ba mi Olufemi Are Mogun gba lapa be un. Ere awon be un ni.
3: Okay.
0: E se awon ti vale wa nu ni Olambe lo. Hello, e ka san o.
6: E ka san.
0: Yes sir.
6: Hello, e ku
0: sir. Yes sir. O yin sir.
6: Emi ni mo pe la ni 2 weeks ago nje fendi ni ole ti mo ni lati gbaja ta mi a ngbe ketekete ni gbere.
0: Okay, kilo ko yin sir.
6: Yakuba mo ni e be gba phone number mi jo yen eni mo e le ma fun mi le fun pe ti e so e bo ti mo e fe fun mi abi jo yen ni se para ku ni
0: lori program mi.
6: Be ni ni londe ni je sunday ki after 4 ni jo yen.
0: Ah, emi ko o mi se program sunday Jordan o. Jordan FM le ngbo.
6: Ah, okay, sorry. Okay.
0: Oye ba wa pari owe wa Mr. Yakubu Amo. Ah. Iro Jordan FM no papa bi o. Mhm. E ti baun Ategun kun se o di se nikankan. Iwon gba agi agi ni. Lowo bi ba je nju gba paso. Zero nine zero six thousand three three five two. Hello.
7: Hello.
0: Ekaso sir.
7: Ekaso.
0: Yes sir.
7: Ekoto.
0: Yes sir.
7: Mr. Latif Lati Lukeju.
0: Ekabo sir.
7: Moki bugba on students watu on studio.
0: Eshingo sir.
7: Adupele on. Eba mito wepa.
0: Kaduro kasan, kabere kasan, kagbone buru kaosan.
7: Kasa ati kasan lori gini.
0: Kati kaosan lori gini. Oda eshun e ma ba mi bo alagba Latif lati ilu peju ni ilu osode ni eshun 09060003352. Hello. E pa radio yin yan.
8: Hello.
0: E ka so e ba njina si radio yan.
8: E ka so.
0: Yes ma.
8: Oya to e pa
0: ki o ko yin
8: Cristiano lo ko de portal kala ni o
0: lati bo
8: Agege.
0: Lati Agege. E ka bo ya mi. You are welcome ma.
8: Yes sir. Yes sir.
0: Won ni ka duro ka osan, ka bere ka osan, ka gbona iburu ka osan.
8: Osan sha ti kuro lori igi.
0: Ko osan sha ti kuro lori igi.
8: Be ko didi mimu.
0: Eshin e ma ba mi bo won mi Christiana lati Agege. Eshin first time caller lori eto bo se lonu to ni ojo aje. Ara mi lo po pa so da demisi. Mama take me for granted. Olorun ba wa tun Nigeria se. Ba dagba pada si daada. Kojo Ibukun ro sori gbogbo wa patapata pata. Hello.
9: Hello.
0: E ka san o.
9: E ka san.
0: Yes sir.
9: Ibai mo so wa ta.
0: Lati
9: Agege.
0: Lati Agege e ka bo sir.
9: E ka san.
0: Yes sir.
9: Oye Ojugba na ti so ni ka duro ka ba, ka bere ka ba.
0: Ka ba ka ba. Ka fa ka ba ti
9: so. Olorun gbe mi ga.
0: Ka ro son mu ni. Oda e seun sir, e ma ba wa bo. Ami Ibrahim won ni ka duro ka ba. Eh ka ba ka ba ka ba ba ba ti se. Olorun gbe mi ga. Aga ba so ga ba ga. Hello, Pastor. You don't bring me long. 0906003352 Olo ni ojo opo eleti e fi lanfani lati fi pari owe to ni ka duro ka osan ka bere ka osan ka gbona iburu ka osan dash dash dash hello
10: hello
0: e ka san o
10: e ka san
0: yes sir ki le pe
10: da mo so wa ta ji
0: ibe le pe tan sin
10: ke ba tun le pa
0: ka duro ka san ka bere ka san ka gbona iburu ka osan ka sha ti maamu kikan se beyin le pe tan sin Mr. Ibrahim abi Ibrahim mi ni
10: ara o ta de na ko fere
0: o tele ra won ni o Mr. Ibrahim kan na pe tan sin lata gege ni e seun won ni ka sha ti maamu kikan Mr. Ibrahim lata gege enu ti o ba tele jojo ni agogo Malale leyi Kibla Fuji hello
10: Eka
0: san sa
10: Soji lati Aboru
0: Mr. Soji lati Aboru Eka bo sa E ba n pari owo
10: ya
0: Ka ma ti mu kikan E seun E ma ba mi bo Mr. Soji Mr. Soji lo so miji Lore to bo shin lo Zai taji kwa kwa kwa Hello
11: Hello, MC Rao
0: Edita, Emma Renri si mi Emma Renri
11: si mi
0: Emma Renri si mi
11: Koso la ti di mu mu ni
0: Koso la ti di mu gilo kwa yi
11: Da zola ni la si jaga Koso la ti di mu mu
0: Ka Oda Koso la ti di mu mu Eshi mi yam Oda Emma Bawa Bawa Ebe to pari awon kan ni oluko yo balance ya o awon we yi o ma wulo fun wa njo kan awon to mo won mo awon ta mo na ta gbianju pe ka mo yo pada wulo fun wa agati ya o ma da kun eni lusu ti ori social media Ọ̀rọ̀ tí màá la ń sọ ẹ náà ó bá ọ̀rọ̀ táà sọ pé tí single mother fi pọ̀ ń ta. Obìnrin mi tó bá ti jí láàárọ̀ lórí bẹ́ẹ̀dì báyìí social media ní street yóò máa ṣe TikTok ni kò ní dáná fọ́kọ rẹ̀. Àwọn pọ́pọ́pọ́ àwọn ọ̀dọ́ obìnrin tó wà ń ta wọn fẹ́ tẹríba fọ́kọ. Ẹlòmíì gbé kó jí kó fún ọkọ ẹ̀ ń pa níbi délẹ̀ jàre. Àwọn náà wọn jẹ sí wà ìfúta lọ́rùn
10: Akin Adeoye láti ìdìbò.
0: Mr. Akin Adeoye.
10: Ẹgbẹ́ sọ̀rọ̀ mi kó wẹ̀ pàpẹ́.
0: Wọ́n ní ká dúró ká sàn, ká bẹ̀rẹ̀ ká ọsàn, ká gbọ̀nà ìbúrú ká ọsàn.
10: Kọ́sàn ṣáà ti jábọ́ látòrí
0: igi. Kọ́sàn ṣáà ti jábọ́ látòrí igi.
10: Bẹ́ẹ̀ni sá.
0: Ẹ ṣeun ẹ máa bá wa bọ̀.
10: Bẹ́ẹ̀
0: sá. Nikin. Ẹ wá ń gbé kẹ́mi gbóòórùn sójú. Bó ṣe ń lọ lè tu ètò ní bó ṣe ń lọ ní iléeṣẹ́ Jordan 105.5 FM. Hello. Ẹ ká sàn yá nù. Yes, ma. A sàn wá sówó lágbára náà ajá fi lé wa ṣe bùgbé.
10: Agbára ọlọ́run.
0: Ẹ máa jẹ́ nù.
10: Àmì bẹ́ẹ̀ wá jẹ.
0: Àmì ma. Ẹ káàbọ̀ yá mi.
10: Ẹ bá wọn gbàlẹ́ ìgbẹ́ lọ sí ní ìwà.
0: Ó yẹ bá wa gbẹ́ lọ sí.
10: Àbàbà ní ìgbà ó ti bá yá. Ká má ti mẹ̀ tó ti bàjẹ́.
0: Àbí ká ṣàtìlẹ́
10: ọmọ. Ká má mú bàjẹ́.
0: Ká má mú bàjẹ́. Ẹ ṣeun.
10: Ẹ wà bá àwọn ojú ìdáhùn.
0: Ẹ ṣeun. Ẹ máa bá wa bọ̀. Ká ṣàmá mú bàjẹ́.

0: Alleluia. Aye raye ni kin so fun enikan ni wakati to gbogun yi mo so tele ni uruko Jesu ogun to bara re ninu e to n wa ona lati jade to oro na jade ni uruko Jesu ogun na jona mo tun wi bi woli oluwa ninu ogun ti aye re sonu si ti o fin pari darida oko to si fe iyawo to si fe oga to ba sise sugbon to je pe olufogun jani ni ile to gba awon eyan to komara ninu ogun to sonu si lowo lowo ti ko si ona abayo lati jade ni oruko Jesu oluwa ko gbe o jade ogun to lohun o gbe omi ogun to lohun o bori re ogun to so wi pe ohun pa iran rere mo ninu ogun to lohun o pa ara inu re mo so tele bi woli oluwa ni oruko Jesu ogun na kuna gbe owo re le ori re gbogbo igbowo le okunkun lori eleda re lori iseda re lori ayanmo re to ndamu aye re lowo lowo ni oruko Jesu oya ko juna dan gbogbo bibo ta fi bo lori agbara ti won fi bo aseyori ati ogo re mole ni oruko Jesu oya ko juna dan gbogbo iwa laaye to takun dina re gbogbo iwa laaye ti o faye gba anu gbogbo iwa laaye to di iserere lowo bi o ti gbo mi loni ni oruko Jesu oluwa ko dana fun agbara to ni ko mo lo mo jemu to ni ko mo sere mo alagbara to di omo le to lohun ti mu o ni amutan pe o ne bo ni oruko Jesu ida oluwa ko pa bi o tin gbo mi lowo lowo mo so tele si aye re ninu agedu isoro nibi ti emi ti mo bo ni oruko Jesu o ya jade jade gbogbo ibi to ha mo lowo lowo gbogbo ibi ti ogo re sonu si gbogbo ibi ti omo re toko re sonu si ni oruko Jesu oluwa gbe o jade lati one lo ase to mo ri ona abayo lati jade ninu ogun o ya ko wonu aye re ni oruko Jesu oluwa ni ka break covenant ti ogun ipile ogun ti won bi wa sinu e ogun ta jogun ninu eje awon eniyan kan si ngbo mi bayi to je wi pe olorun fe tu won sile nipa si adua yi kini a npe ni ogun ipile ko se eyan to wa laye ti o ni ipile eyin oloyinbo npe ni foundation eyin ri ile kan to da to fine to rewa o ti bere pelu ipile bi e ba ri ile kan to wo ti awon eyan nbere lowo eni to ni le pe ta lo be ko ori awon mistake to wa nbe ipile re lo ti wo aye eniyan ki dede baje ogun ki dede jaya idi ki dede wonu aye eyan eye ipile re wo iwe Sam ori kokanla ese iketa oni bi ipile ba baje kini olododo se pupo eniyan to gbogbo waye to niran ti olorun ni ipinu ati eto rere fun loni nitori ibi ta ti bi won ogun ti won jogun ninu eje o darin ajo won ru o so won di alaimo se opa iran ati ara ti won gbe waye mo ri opolopo to kawe ti won rise won di olokada mo ri opolopo eniyan ti won gbiyanju won ni ogbon won ni imo won ni oye sugbon ogun bi ati bi won o fi sofu danu mo ku oro mi danu tori pe oluwa lo ran mi si o si gbodo bo lowo ogun inu ile yi o si gbodo dominera lowo ogun bi ati bi on iwe Matthew ori keje ese ikeni din logbon si iketa din logbon eja gbon to so yes
1: enikeni ti o ba si gbo oro temi won
0: enikeni to ba si gbo oro mi won yi
1: ti ko si se won
0: ti o se won
1: o ni emi o fi wi asiwere eniyan
0: emi o fi wi asiwere eniyan kan
1: awon ti o ko ile re sori
0: ko ile re sori iyanrin
1: ojo si ro
0: ojo ro
1: Iko omi si de.
0: Iko omi si de.
1: Afefe si fe.
0: Afefe si fe.
1: Won si bilu ile na.
0: Won bilu ile yen.
1: O si wo.
0: O si wo.
1: Igbo re si po jojo.
0: Opolopo aye to wo loni ipile won ni. Opolopo ologun omo to ku loni ipile won ni. Opolopo eyan to njiya loni ipile won ni. Ta lo bi o. Nibo ni o ti bi o. Ogun wo ni baba re ja. To jajajaja ti emi e bo. Ogun wo ni ya re ja. To jajaja ti o rona bayo awon owo ogun ati mo jemu yi o fara han ninu aye re awon ogun ipile egun epe oro odi ninu idile awon mo jemu kan to tako ogun ati serere latori sotan ti bi o oluwa ni ka break covenant yen wa wa iyo to ba ti ri wa fi sinu omi wa ka Psalm 90 si mi so po ka lati oni de 21 days to ba ti fe we wa mo gbadura Olorun mo fe bo lowo ogun abinibi Oluwa mo fe bo lowo ogo eje oluwa mo fe do mi nira lowo ogo ta bi mi sinu e ah ya jo gbadua laaro yi e pe oruko jesu le kan oluwa tu gbogbo ide ogo inu le tan ti bi mi ti o fa ye gba bi lati ri ogolu laye ah mama igbadua anti igbadua eyin okunrin eyin le ladua eju gbogbo ide ogun inu le ti won ti bi mi ti o faye gba mi lati serere ti o faye gba mi lati tayo ti ko faye gba mi lati goki ti ko faye gba mi lati ga ogun inu le ide ogun inu le tan ti bi mi o ya ja gbogbo lo adua keji pe oruko jesu le kan mo jemu orisun ta ti bi mi to de mi mole oya jona mo jemu orisun ta ti bi mi ti ko faye gba mi lati ga lati goki to n fa mi nle oya jona wa pe oruko jesu le kan gbogbo agbara to n da mi pada sile loju ala ti mo fi rin bi ti mo ti se kekere to si n fogun ja mi ti mo n lere ti mi o ba e ma jona emi ogun le baba mi emi ogun ile iya mi emi ogun inu le ti mo ti loko to darin ajo mi duro jona eke gbogbo eniyan bibi ti afefe oro mi de e pe oruko jesu le kan ajaga ogun ipile ti o faye gba mi lati rara rere da o ya ja lara mi ina jada gbogbo ajaga ogun ipile ti o faye gba mi lati ri ara rere da ni oruko jesu ina ma ja ajaga ogun ipile to de mi mole to da mi duro to da iran duro to da ogo duro to da isere duro ni oruko jesu ina ma ja ina oluwawo o ya jada e pe oruko jesu le kan jesu tumi sile ninu ogun abinibi jesu tumi sile ninu ogun eje jesu tumi sile ninu ogun egun iran jesu tumi sile lowo ogun alale jesu tumi le eke ogun lati inu ile wa to se mi lo si bi gbogbo
2: on jordan 105.5 fm on social media
0: ti mo ba tin lo fun aseyori ti o je ri aseyori se o ya jesu oluwa wa gba oro oluwa ni oruko jesu gbogbo ogun inu le ta ti bi o gbogbo ogun inu le ta ti bi o mo so ni igba keta gbogbo ogun orisun to gba waye to de o mole ni oruko jesu ogun na jona ni oruko jesu ogun na jona ogun inu le to ti waye ogun awon to bi o ogun ta fi dase re mo je mu ogun ta bi o sinu e to ni oso na laye lati rogolo ni oruko jesu mo je mu na jona gbogbo bi to ti gbo mi ide ogun ipile jada gbogbo eni to n gbo mi loni o ti ga o fe ga o n gbiyanju ati ga won je o ga ni oruko jesu ogun na jona afun ni omenira ni oruko jesu gbogbo ide gbogbo ewon mara anugba laye tan fi di o ina jada gba oro oluwa ni oruko jesu nibi to ti gbo mi bayi afun ni omenira ogun se fun o loruko jesu mo je mu ota jona ni oruko jesu owo ota jona mo gbadua fun loni o to jagun mo jesu oluwa wa ah mi ni aro Thursday agun mejo si agun mejila di ajo pade ka jo gbadua papo eyin okunrin e jade now mo se ma de church ni ojo Thursday re locate abule egba tabi fagba to ba ti de abule egba tabi fagba so fun olokada ko lead moto e tabi ko gbe
2: on social media Facebook Jordan 10
0: Olaniyi last bus stop Adetola road church iba to wa ni waju oluro be se de church re o e le gba ijayi alakuko kola maudoxon e le gba be wole e gbe okada Adetola road church iba bade fi soye to wa ni waju oluro laarin ago mejo si ago mejila o ne jagumo epe yidanu lori e ni oruko jesu oro di jona nu aye gbogbo agbara to so wi pe dide lo ma di o dida duro lo ma da o duro ninu irin ajo re ni oruko jesu ina jun lati akoko yi lo ogun jija re dopin amen ni oruko jesu
3: to ba n gbo mi ni igba koko mo fe ku ma send prayer request e sori number yi mo tun so fe last week pe a o le fi be raaye gbe call loso yin e kan me message wa lori whatsapp ohun te fe ka gbadua ni lori ninu aye awon omo yin number na re o sugbon ri pe o save fun e ko to message wa lori whatsapp WhatsApp pẹ̀lú Prophet Michael Adefisoye. Number náà ni eléyìí 08085 60 97 02 Ni oruko Jesu o to jagun mo ni oruko Jesu o to ri nira mo ni oruko Jesu oju anu o to dawo duro ninu aye re mo ogbo mi loni ki ara o tu o ogbo mi loni loruko Jesu ki ran re ose ogbo mi loni loruko Jesu ko dide ogun mo ga mo sere ninu aye e ogun na jona Jesu oluwa wa amen
4: Olorun ti aroye awon tire ki su to gbo adura jabesi leyin to kepe to mu ana pada wa jere ayo ni sinu nure ti re ninu awon akanse ise to ma nwaye lo sose ni Christ Apostolic Church anointing with fire prayer ministry akanse adura igbedede wa fun gbogbo eniyan to woju oluwa fun rere kan tabi omiran ni gbogbo ojo Thursday ago mejo owuro si mejila osan ni wa gba itoni wori latenu olugbalejo woli Michael Adefisoye kete leyin ipade adura yi e o ni anfani lati ri woli fun igbani lamoran yen counseling oluwa nre ti re bakan na ni gbogbo ojo isimi Sunday ti wa ni iriri agbara oluwa to sise iyanu ninu ise ojo oluwa bere lagun mesun uro lasiko ipade adura Thursday ati ise ojo Sunday oluwa man lo iko re baba adura prophet michael adefisoye awon alejo iko olohun ati awon akorin ijo ni gbogbo ojo Thursday ati Sunday oluwa reti iwo na ni Christ Apostolic Church anointing with fire prayer ministry Abraham Ezomo Street Ofadeun Road Adetola bus stop Ojukuru Lagos pe olugbalejo prophet michael adefisoye 08034628479 tabi 08022035389 Lásìkò àwọn ìjọsìn wọ̀nyí, ò ní padà sílé lọ́wọ́ fún orúkọ Jésù.

0: from Lagos. This is
1: Jordan. 105.5 FM.
2: Hallelujah! Ogbo fọlọrun loki ọrun.
3: Hallelujah!
2: Oruko temi ko yi pada. Emi ni omo yin woli Olawale Raifu Isike ti gbogbo eyan mo si baba oro mi yanju. Mo wa lati ijo CAC Goodness Land. Eni kan ni bolo wa o nbe ni abule egba ni Ekoro Road. Olota Captain ni Anisere Bus Stop. Abule egba Ekoro Road. Olota Captain Anisere Bus Stop. Egbo Oluwa gbogbo eni tori ohun yi gbo lale yi ni oruko Jesu Kristi Nasareti. Gbogbo aso egan aso tiju aso banuje aso idaduro aso ifaseyin aso riburuku aso ewon aso egbin aso osi aso itiju ti agbewo tomo tomo loruko Jesu ina bodanu
3: amen
2: mo pa ni ase bi o se ngbo ohun yi loruko Oluwa gbogbo eni didi ogusi o to didi ogusi omo loruko Jesu won fori ara won gbe
3: amen
2: ma je mo to dide lati ma po lekun bo se nsami to n gbo mi lori agbo safefe yi loruko Jesu ma je mo ye baje
3: amen
2: eni dide laye lati teri ogo re ba tẹri ogbo omo ba ile o gbe won ba
3: amen
2: mo pa ni ase ewon buruku ni ara re ni ara omo ina jada
3: amen
2: gbogbo ewon e lo mu wa gbogbo ewon idaduro ewon asise lara re lara omo ina joda
3: amen
2: mo pa ni ase ija ogun to nja lowo emi mimo ko fopin si
3: amen
2: ija ogun lori omo emi ma fopin si
3: amen
2: olorun gbo adua
3: amen
2: be ni kori
3: amen
2: be ni kori
3: amen
2: hallelujah
3: hallelujah
2: yo da fun gbogbo omo olorun to gbo mi aran mi ni o lati gbadua fun lori afefe yi mi o dede wo bi wa mi o nse copy copy o eyin omo olorun mo gbo ohun oluwa lati ori oke pe ki n lo mo gbadua fun yin lori afefe yi mo wi loni o gbogbo omo olorun to gbo mi gbo eru ogun to ju aye re lo ma je mu olorun gbe ku lori e o si dana sun eyin omo olorun o bibeli wi pe ke pe mi emi o dahun oni wakiri iwori oni kakun o le mi o si sisile ni oni afejo ke pe olorun laarin iseju die afejo kankun asifejo wa ninu adura bi oluwa se so yen pe ka kepo hun adura la fi kepe oni ka kankun adura la fi kankun oni ka wa kiri adura la fi wa ninu emi a wa ka kiri awon ogo to sonu awon irawo ti a ti gbe lo awon anfani ti a ti gba lo wa awon alaafia to ti sonu ogo omo ogo akobi ogun omo re irawo won adura la fi wari ti iwo ba ti gbagbo a fe jo gbadura iseju meji si meta merin so pe oluwa
3: oluwa
2: dide
3: inu agbara
2: re gbogbo ijobe eniyan to nda awon omo mi la e fa won ya pelu ina e fa won ya e dide oluwa gbogbo ijoba eniyan to nda omo mi to nda la e mi mi ma fa won ya pelu owo ina fa won ya fa won ya fa won ya fa won ya fa won ya Fa won ya gba gba Jesu Oluwa wa mama to npo mi baba to npo mi odo to npo kigbe so pe oluwa
3: oluwa
2: gbogbo alagbara ninu le baba mi
3: ton
2: tileku
3: ori
2: re mami ara o
3: so
2: pa won
3: ara
2: o so pa won ma gbadua ya ma gbadua ya o ya ya ya gbogbo alagbara inu le baba mi inu le ya mi to di ogun ti aye mo mi ko tile fun ore mo mi ara ina o ma so pa won ma so pa won ma so pa won ma so pa won ma so pa won ma so pa won ma so pa won ma so pa won wa dua yesu oluwa wa pariwo so eyin ofa ogun to ba wa siwaju mi ja ninu aye mi e jade ofa ogun to ba won asiwaju ja o ma mira ya balanda sakakulia o ni eyin ofa ogun to ba won asiwaju mi ja ninu aye mi e jade elana e jade ma gbadua e jade e jade eyin ofa ogun to ba awon asiwaju ile baba mi ile iya mi to ba won ja e jade ninu aye mi ninu aye omo e jade e jade gba dua yesu oluwa wa mo pase ofo ogun to ba awon asiwaju re ja inu le baba inu le iya ofa yen jade
3: amen
2: o jade
3: amen
2: o jade
3: amen
2: o jade
3: amen
2: o jade
3: amen
2: pariwo eyin ami amubo rere ami ori buruku
3: dara mi
2: owo oluwa ma si danu
3: ma
2: si danu ma si o ya ya ya eyin ami amubo rere ami ori buruku owo oluwa ma si danu ninu aye mi ma si danu
3: ma
2: si danu ma si danu
3: ma
2: si Bashidanu, Bashidanu, Ami Amuba, Orere, Ami, Ori Buruku, Darami, Daroma, Owo Oluwa, Bashidanu, Wa Dua, Yesu Oluwa Wa, Ni Yara Ma Serere, Ta Gbe Mi Pamọ Se, Somo Tomo, Owo Ina O, Gbe Mi Jade, Gbe Mi Jade, Gbe Mi Jade, Ma So Be, Ni Yara, Ma Serere, Ta Gbe Mi Pamọ Se, Owo Ina O, Gbe Mi Jade, Gbe Mi Jade, Wa Dua, Yesu Oluwa Wa, Eyin Omo Olorun, O Be Yin Mo Ro Yin. Oluwa ran mi si yin ni otun layi ti si ojo Wednesday ose yi gbogbo omo Olorun e je ajo pade adua ngba bi tatijo o ta ba le gba ta ba le woju Oluwa ta jo wa o setan lati se ti wa lori omo lori aye wa lori ise wa Olorun setan lati se owo re lo ku si igbese kan soso to ni lati gbe ona bayo kan soso to nilo ona ni pe gbera ni ose ni ojo Wednesday yi lose ile tawo yi gbera ko ma bo wa sisi AC goodness land wa gbadua pelu awon eniyan omo Olorun gbogbo ni gbogbo agbaye ko si bi to ti le wa ko je muslimi ko je ko sesin na Olorun fe da gbogbo wa nide o fe se yanu laye wa gbogbo eyan lo ma wa ko o se o ni ruru ijo ko se eni ti a ko njo pade nu adua yi ni ojo Wednesday yi ni o enikan ni bolo wa o nbe ni abule egbambi ni ekoro road ni olota kate o so pe anisere bus stop lo ti bole to ba ti bole nbe bere si esi goodness land abi ko so pe on lo si ijo baba ladua to wa nbi won na ka gbe si o ko ti ma ra won eyan to nwole eyan omo Olorun e jajo pade lati gbadua papo mo si gba Olorun gbo ogun to nla koja yen yo di igbagbe
3: amen
2: toro ti so pe ka kepo hun owo down ori number ile pe mi si gbogbo eyin ti ba npo te o mona 081 02 35 51 72 mo reti re o ni ojo Wednesday ni ose yi mo pa ni ase iwo odo to gbo mi atobi eni fogun li o iku pa
3: amen
2: ofa ogun lara re o jade
3: amen
2: ma je mu ton da olamu o gbina
3: amen
2: lati oni lo atu ole
3: amen
2: anda oni de gbagbara ma serere ma serere o ti ri be o go foruko olorun yesu oluwa wa
4: Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Am

0: comfort ta ni agbara o ni ko ri bi fara pamọ si bi o ta ba ri bi fara pamọ si ninu irin agbe niyo iru eni be o le ma gbadua ko mo ri esi adua be ba ri awon to ngbadua se won pe ni gbadua o ta ri bi fara pamọ si nu aye won sa to ba ri awon to ntare ti ere won o ni tumo o ta ri bi fara pamọ si nu aye won be ba ri igbeyawo ti o fohun to de ngbadua ada wi pe o ta ri bi fara pamọ si o ta to leju o lori bi fara pamọ si o ta buru gan ise won de le to ba raye fara pamọ sinu ile niyan eniye ma sare oni rona lo je ngbadua fun o ibikibi to ko ti ma gbo mi ibikibi ti o ta fara pamọ si ninu ile re ninu ise re ninu igbeyawo re ina so mi o wi loruko oluwa gbogbo ibi to ta fara pamọ si lori oro re ti o de ki dagun e ko yo gbogbo ibi to ta fara pamọ si lori ise re ti o de ki ise re o lere oruko jesu o ti na bobe agbara olorun ko ti na bobe agbara olorun ko ti na bobe agbara olorun ko ti na bobe opolopo to ngbadua ki se olorun o ki gbadua o ta lori bi fara pamọ si egbo eleyi sa bibele wi pe ki lo fa eleyi awon to ba okunrin ya sise won bere pe bawo ni epo to se laye di oko oga won ba won wa so pe ota ni o se yi to ba da ise ota mo ati bi to fara pamọ si do bi ya je o egbo eleyi sa oni di woli be ni o lo da ma gbadua fo egbo ile samaria ota dide si tori pe oba samaria o ni woli bibele wi pe gbogbo igba ti o
1: Jordan FM. This is Jordan 105.5. Station with a voice for entrepreneurs.
2: Value, innovation, radio has never been this excited. This is Jordan 105.
0: Assyria, Olúwa tó aṣọ rẹ̀, ìjẹ́ ò mọ̀ pé ọ̀tá tó ní ọ lára tó gbọ́ ẹ̀ṣọ̀rọ̀ ṣẹ́ bó fẹ́ sọ ibi ìfarapamọ́ sí ibi tó farapamọ́ sí. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ò mọ̀ pé ibẹ̀ lọ̀tá farapamọ́ sí. Bọ́tà bá farapamọ́ sínú àlá ẹ̀ tó gbọ́ ẹ̀ṣọ̀rọ̀ ṣẹ́. Bẹ́ẹ̀ni sà, ọ̀tá tó farapamọ́ sínú àlá, ọ̀tá yẹ ò lè ṣe òkú ẹ̀. Bọ́tà bá farapamọ́ sínú àlá, àlá tó máa lá kò ní da. Jẹ́ sọ díẹ̀, ọ̀tá tó farapamọ́ sínú àlá, olóhùn àìlọ sábúlé. Ẹ gbọ́n tí mo wí sà, ọ̀tá tó farapamọ́ sínú àlá, olójẹ́ kó máa lálà abúlé yìí. Mo wí lórúkọ Olúwa, mo fi iná lọ bí àlá ẹ̀. Ọ̀tá tó dúró lójú àlá láti dà ológun iná sọlá. O gbọ́ iná sọlá, iná sọlá. Iná sọlá bó bá rí ogun tí ò ṣẹ́ ọ̀tá yẹ ríbi farapamọ́ sí nìkan ibi àkọ́kọ́ tó yẹ kó kọjú mọ́ òun ni ibi àlá ẹ̀ bó bá rí kìrìsìtẹ́nì tó ń gbàdúrà tó jẹ́ wípé wọ́n fún ló ń jẹjẹ lójú àlá àti lákòjọ ó máa le bẹ́ẹ̀ ni sà ẹgbọ́n mi sà tó bá jẹ́ kó ń gbàdúrà tó ń lálà tó ń ní ìbálòpọ̀ iṣẹ́ ọ̀tá ni sà ó yẹ kó gbàdúrà ẹnìkan kó pariwo ẹ̀yin ọ̀tá tẹ́ lọ farapamọ́ Sojú àlá mi, ẹgbinna, ẹgbinna, ẹgbinna, ẹgbinna, pariwo sọ pé bàbá, bàbá, mò ń lọ sójú àlá, rán iná ṣáájú mi, akọ wípé iná ṣáájú Olúwa, ó sì ju àwọn ọ̀tá rẹ̀ lọ, lára ibi tí ọ̀tá ń farapamọ́ sí, ó lójú àlá, tó bá dẹ̀ ti farapamọ́, ó lè wá máa f'oúnjẹ bọ̀ ẹ̀, ọ̀tá tó ṣàpamọ́ sójú àlá, ó ló f'oúnjẹ bọ̀, bẹ́ẹ̀ ni sà. Ohun tí ò jẹ́ kí àgbà ìgbà nìyẹn ohun tó jẹ́ kí àwọn ọmọ ẹ̀mọ́ ọ̀nà lọ nìyẹn ohun tó jẹ́ kí ọ̀rọ̀ ẹni kò le nìyẹn kó bára ẹni tó ń jẹun lójú àlá kó mọ̀ pé oúnjẹ ọ̀tá olóúnjẹ kó mọ̀ pé ẹbọ ayé olóúnjẹ kó mọ̀ pé ipá òkòkò olóńbọ̀ o irú ògo bẹ́ẹ̀ kì í tètè ṣẹ́ ó yá ṣàmì mo gbé lórúkọ Olúwa ọ̀tá tó dúró lójú àlá ẹ̀ kó jóná mi ò gbọ́ kó jóná kó jóná kó jóná kó jóná kó jóná. Orúkọ Jésù kò jóná. Bẹ́ẹ̀ni ọ̀tá tó farapamọ́ sójú àlá ó máa ń wá àyàn lọ sábúlé. Kìí ṣe bẹ́ẹ̀ nìkan ọ̀tá tó farapamọ́ sójú àlá bẹ́ẹ̀ bá rí obìnrin tó lógun tí ọ̀tá lọ farapamọ́ sójú àlá ohun tí ọ̀tá yẹn máa ṣe kó mọ bàlájọṣepọ̀ ọmọ kò ṣe pé ìbálòpọ̀ tó ní ìwọ́kọ́ ni wọ́n tájẹ̀ èso inú ẹ̀ náà tájẹ̀. o gbọ ti mo wi ota to fara pa mo so du ala o n lo n ba e lajo sepo so da gbogbo omo to tara e jade aye won ba baje be ni iba sepo ojo kan o le ba aye eniyan je se yin a ma gbadua ti o le lo e gbọ ti bibeli wi pe ara yin ni tebili olodumare eni kan to ba ba tebi olorun je a o paro ota ba ti produce ibi baje sinu ile omo e o le ba aye omo e je o le ba se je o le mo komoda laanu olo si ye ko gbadua ta n gba ye bo ba ba mi gba we loni to ba gba we lola ise ota o wa lara e o be ni sa oluwa wi fun bi pe so fun awon eniyan bi pe ota to fara pamo o fe le jade ibi to ota fara sin ti na aye re oruko jesu ina jo ina jo ina jo ina jo ina jo ina jo ina jo ina jo ina jo ina jo oruko jesu ina jo ba yo bo ta ba fara pamo sinu aye eniyan iru eni be o le mo lala ota to ba ti fara pamo sinu aye eniyan o ti fi poju po eniyan iru eni be ko ni ri asiri ko ni ri to sele to ba ti sun to dala o ye ko gbadua eni keji be la gba lala mi be ni o fi lala o ni lati gbadua be ni ma fu eni sam a to ma lo e pariwo e so pe eyi ipoju ota
3: eyi ipoju ota
0: eyi ipoju aje
3: eyi ipoju aje
0: te je rojo la mi
3: e jona
0: e jona eyi ipoju aje
3: eyi ipoju aje
1: Good morning, Lagos. Welcome to the job.
0: Oh, yeah, Donna.
3: Oh, yeah,
0: Donna.
3: Oh, yeah,
0: Donna.
3: Oh, yeah,
0: Donna. Oh, yeah, Donna. Oh, yeah, Donna. Oh, yeah, Donna. Oh, yeah, Donna. Oh,
3: yeah,
0: Donna. Oh, yeah, Donna. Oh, yeah,
3: Donna.
0: Oh, yeah, Donna. Oh, yeah, Donna. Oh, yeah, Donna. Oh, yeah, Donna. Oh,
3: yeah,
0: Donna. Oh, yeah, Donna. Oh,
3: yeah,
0: Donna. Oh,
3: yeah,
0: Donna. Oh, yeah, Donna. Oh, yeah, Donna. Oh, yeah, Donna. Oh, yeah, Donna.
3: Oh,
0: yeah, Donna. Oh, yeah, Donna. Oh, yeah, Donna. Oh, yeah, Donna. O ma le ben ni sa o ta to fara pamo o lo ma fara pamo sinu ailera ile te ba ti wa ri ota o ba fara pamo sinu ailera ile to ba ni o gbadua a lo ti re
3: o ti re nta
0: abo gbon ti mo ba ni ga lojo a ni ejo gbogbo kan ko lo le da dua o di gba to ba gba ti eje kon be ko da se to mura ibi keta ni ye o ba fara pamo sinu ailera ile o ba fara pamo sinu okan o ba fara pamo sinu igbiyanju e gbo ile isa ota buru
3: o buru
0: abayo ota buru
3: o buru ko
0: ba npa ye eyan je o e gbo ibi ti ota le de won respect iranse
3: olorun
0: wa bo respect iranse olorun e gbo ile isa ota to fara pamo soju ala iranse olorun ko o de lo sun o ni ibalopo o de da nkan bo ko ri e o da gbogbo e le gba to pe baba baba wi pe ororo to ye ko fi je eyan o la je ti gba lowo e rakali abori an masaka o di aye gba lowo e oju ota gba lowo e oruko jesu olubala mo bi olorun ipe mo bi olorun majemu oruko jesu o da pada o ko da pada ko da pada o da pada o da pada ene kan ni ko sare o ti ba so olorun majemu o
3: olorun majemu o
0: le ota mi ba oju ota gba lowo e gba kan mi pada e gba pada e gba pada e gba pada e gba pada e gba pada e gba pada e gba pada e gba pada e gba pada One more guess, one more guess. Bi ota ba fara pamo sinu aye eniyan iru eni be ko ni bikita
3: ko ni bikita
0: a bikita ma po ninu irin ajo e gbogbo kan a ma sise ko ni ka kan
3: si
0: fo ile isa ota le fara pamo sinu ile eniyan ke eniyan de ba gbadua o ma mo
3: o ma mo
0: je soro kan fun e bayo mo be nikan gbadua bo se ngbadua oluwa wi pe kitchen de o ni ota fara pamo
3: si
0: atin gbadua
3: yes
0: oluwa wi pe ididi o fi le dogo
3: yes
0: o ni pe abọ to ma ngba pe sinu kitchen ti o ni fo laarin ojo meji ojo meta emi o mo pe o ta le base de be
3: ye
0: laye laye mi o fo ko si se ri gbata gbadua o ba bere se se esa olore to gba pe o ran ti e ise o ta ni ye won gbo ni beli wi pe awon omo okoko won gbo ninu are kerete won ti omo imole emi wi loruko oluwa ota to fi aso boju ota to fi se boju ota to fi ailera boju lati pa oloju ibi kibi wo lo tin gba mi lale oruko jesus ina sola ina sola ina sola ina sola ina sola ina sola ina sola ina sola ina sola oruko je ina sola gbo eleyi ibe ni ma gbo lale a wa lo gbadua ma so sam fawe ota to fara pamo sinu aye idagbo to je pe igba ti yawo e ba ti binu igba yen nikan ma daru fun e gbo ile isa o ba ti gbadua to ba ti lo to ba ti de yawo a binu o gba tun jidan e gbo ile isa o fe gbadua adua lo fe gba ibi o ba ti gbo mi ma re kiri bayi ma re nu ile o ma pariwo eyin ota o le parapa bo sinu ile ina solara yin e pariwo so pe eyin ota o le parapa mo si laye ka mi ina solara yin eyin ota o le parapa mo si laye ka mi ina solara yin ina solara yin ina solara yin ina solara yin ina solara yin e pariwo so pe baba mi o gbogbo ibi ti ota farapa mo si ninu ile mi ninu aye awon mo ninu aye mi ninu iwa mi ninu ise mi oluwa e ti no baba oruko Jesu olugbala gbogbo ipinu ota lori aye re oluwa dana so oluwa wi pe so fun awon eniyan wi pe aye won ma nituro ona yin ma ni aye yin ma ni se ri o tun mo fe pari e lale oni ota to farapa mo sinu eti eni o gba ti mo wi bayo bi ota ba farapa mo sinu eti eni aditi ni wa ma soro to ma tu ona ese oni kasi lo ma soro to ma yi aye e pada oni kasi be ni ota ti farapa mo sinu eti e iya kan wa ni church wa iya onifufu la npe awa ngbadua oluwa wi pe ise to nse ko le ri owo gidi mo ni oluwa ki lode oluwa wi pe won ti fi 20 naira ti won fi rin eti won ti na fun o gbo
4: yes
0: o ni oluwa ki la se oluwa wi pe o lo wonu majemu e gbo isa fufu ye ni momo ye nta bi olota o de lo kole opo e to sise opo e to se lala o tun wo pe mo lo ti rowo tori majemu pe emi o mo to de ale yi awon ka gbo mi ota farapa mo sinu eti won wa gbo won ni gbegbese e gbo to oluwa wi pe ki so fun gbogbo eni pe bi osu se npari osu october osu lọwọ ni oluwa wa wi pe ki gbogbo won ki won mura ki won wonu majemu majemu wo oluwa wi pe ko si majemu kan bi mo se pariwo lana o na ni ma pariwo e kan so pe kan ta mi lo re o ti bo so mo mo ya ni mo ni oluwa wi pe ta mi lo re mo ye lo kowo to wa lowo e bayo so mo ye to wa lowo e o mo nigba ye mo mo ye o ni 350 naira lowo o ni oluwa ke ni ma fi se oluwa wi pe fun awon arugo
4: arugo
0: ba ti fun awon arugo ona to ma fi kole o ni mo mo mo ye wa nle e ni fo ni bi kole si mo gbi loruko oluwa eyin melo ni ona ma la ore ti e ko ba mo ta woli lo re oluwa lo ni ki n bere lowo e ni se pe mo ya toro je won na mo pe olorun ti mu iya ko laye be ni sa oluwa ni pe eni to ba ta lo re ohun ma yi igba para o gba yin te gbo mi e ta mi lo re e ta ipe mi lo re e ta ipe yi lo re ipe yi ma sanu 3 2 4 6 6 0 7 0 1 6 3 2 4 6 6 0 7 0 1 6 FCMB oloruko bank ye wa wa ri si Christ Apostolic Church Faith Revival Assembly ninu e tabi o le fi sinu account temi gangan 3 0 4 0 4 7 0 2 5 1 bọ́lẹ̀ kan sí 3 0 4 0 4 7 0 2 5 1 First Bank Daniel Olufemi Komolafe Olomari nínú àkáǹtì yẹn. Pèmí sórí nọ́mbà yìí. Tó bá ti pè tí ò bá lọ. Nọ́mbà yẹn náà ni WhatsApp. Tó bá wá ṣe WhatsApp tí ò bá lọ. Pè nọ́mbà méjì èyí tó kù. 20 9 30 57 28 0 0 29 30 57 28 0 7 0 1 4 3 3 8 1 1 1 0 7 0 14 33, 81, 11, tabi 080, 286, 122, 38, 080, 2861, 2238.
4: Yes. Talent botin lo. Isaiah 25. Isaiah 22. Ati Isaiah 60. Olofe fi gba.
3: Yes.
4: O na la fi gba gba lona. Agbo kan la pray.
3: Agbo kan.
4: Pass a light pe me.
3: Yes sir.
4: God bless you.
3: God bless.
1: From Lagos, this is
0: your
1: Breakfast Show.
0: And
1: this is Today.
5: Hey everybody, this is The Sweet, and it's about to get all funky today. Great music and fantastic teams in making you the
0: Jordan 105.5
1: station with a voice for entrepreneurs.
6: Again, hallelujah!
7: Hallelujah!
6: Gbogbo fun Olorun loke.
7: All glory to God in the highest.
6: Eyin Jesu logo.
7: Gbogbo!
6: Oni ni ojo Monday.
7: Today's Monday.
6: Olorun ibare o.
7: Oh, kudos to you.
6: Patapata Ola.
7: The greatest in honor.
6: Eru jeje ni gbogbo igba.
7: The fear at all
6: times. Alanu to logo.
7: The one that holds up glory.
6: Olorun to fi se ogoran.
7: The one that sent you the evidence of glory.
6: Ọmọ ló ń gbogbo.
7: You are all enough.
6: Ìgbà gbogbo.
7: Always.
6: Gbogbo àsìkò.
7: And at all season.
6: Mú kan mọ̀ kan wá kan lù kan mú kan mọ̀
7: kan. The one that does what he pleases.
6: Ọ̀pá kan wo kan yé.
7: The one that preserves.
6: Arúgbó láíláí.
7: Ancient of days.
6: Àṣẹ̀dá àdẹ́dá.
7: The one that created.
6: Aṣọ gbogbo nu ohun gbogbo.
7: The one that does all enough.
6: Ọlọ́run tó lànà ó ṣe o.
7: God that owns yesterday.
6: Ọlọ́run tó lò ní ó ṣe
7: o. God that owns today. Thank
6: you. Ọlọ́run tó lọ̀la ó ṣe
7: o. God that owns tomorrow. Thank
6: you. Ọlọ́run ìgbà gbogbo.
7: God at all times.
6: Ìwọ láàánú tá ń jẹ.
7: You are that mercy we consume.
6: Òní lọ́jọ́ Monday.
7: Today is Monday.
6: Gbogbo ènìyàn.
7: Yílẹ̀
6: fọlọ́.
7: Roll on the ground of
6: Jesus. Màdàbà lè gẹ̀dẹ̀ sá.
7: Roll on the ground of
6: Jesus. Yílẹ̀ fọlọ́.
7: We want you to.
6: Torí rẹ balẹ̀ fún.
7: Bow your heads unto him.
6: Ẹ bá mi gbé.

0: ki olupese
1: on
0: to ni ka pe un leni ni yen oba olupese aran ni lowo e so po se o
1: o
0: te je ta je ti mo je o ta nse lowo o ta ni ibi ta wa agbara re ni o o lo n toju wa o ni o je ya o je wa bo ba je ba ye se ro
1: ani
0: ri ba se ri
1: we will not be this way
0: ani wa ba se
1: wa we will not be as this thing like
0: this o ni duro wa eseun o ni duro wa eseun o to ba je yan lo duro
1: wa ti ma so
0: to ba je yan lo duro
1: wa ti sa lo
0: to ba je yan lo duro
1: o je ni yan lo duro
0: wa ti ma sire o
1: ni duro wa e se o
0: o di majem o de didi
1: o
0: pa yen se tewo gba bo ohun alore bayi loluwa wi gbogbo majem ko to
1: ko ka
0: iya jije aini
1: o
0: baje nu aye emi o meni yo ninu ajaga aini to gbe o si won ni gbadua o jade nbe o jade ko sai ni mo ko sai ni mo ko so si mo ko se ko mo ko so se mo gbogbo tan pe ni gbese ati toro je ogun ile ile
1: ai
0: ni ati ai ni to ogbina lo won ni ke npase ile kun opo olodun to ni gbogbo ile kun
1: god that also
0: ko si le kun opo ni waju e ko si

0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: Nibi kibi taba tin gbo meja ka gbadura. Jehova,
1: mimo.
0: Jesus Christ,
1: mimo.
0: Holy Mike,
1: mimo.
0: And let that ti alagbara. Olori ofe ati onise agbara. Bope wa. Eni ma lojo aje o. Ojo teyan reti nkan tutun. Ojo teyan reti ko jare lo ko mu ayodele. Ni oruko Jesus o fi ope pari ose
1: mi Jesus
0: o fi ope yanju ose
1: yi mi Jesus
0: o ni fe ku pari ose
1: mi Jesus
0: o ri ofe to ti ri gbeso ni gba
1: Allah mi Jesus
0: ni anu to ja pa Olorun mu osun layo oji layo gbogbo bi to ba te loni Olorun ma faye gbe
1: mi Jesus
0: o ni salai ni
1: amen
0: o fa iko ni be
1: amen
0: aisun ni gori e
1: mi Jesus
0: bi ota ti fe gori ko de ni ri be
1: amen
0: ma je ma se lori re
1: amen
0: Jesus oluwa wa
1: amen
0: gbogbo ma Olorun to gbo mi oruko mi ni Prophet Dr MS Fabi JP lati Celestial Church of Christ Oki Mole Cathedral ni Kola ni Paja ni Ilu Eko emi ni won pe baba possibility gbogbo ojo mo ni la mi dupe oye ka dupe o

0: sí mi o sure fun o eni to ba ni ko sunkun lori omo ma sunkun
1: amen
0: eni to ba ni ko ba nu je lori omo ma ba nu je gbogbo eni to gba ise lowo re I to gbe ise le lowo o ma ise leya
1: amen
0: oko re ma pale o se I ma su eso re re inu re de ma dun
1: amen
0: wa ro golo dale
1: amen
0: in Jesus name
1: amen
0: iwe limiti kuori 22 number 29
2: nigba ti eyin ba si ru ebo
0: te ba ti ndupe se ri ohun to julo ni pe mo so fa won yo laipe mo len tolorun osore fun ko nawo soke a pada wa re nikan ti o nawo soke ko seni tolorun osore fun ri ko ti tolopo ninu wa iyan ni pe ta ba ndupe fun olorun e je ka se tinu tinu tokan tokan ko le se mi yoruba so pe yinrin yinrin ko ma yinrin keri tin se ko le se mi emi sure fun elakoko ye o ni se laya
1: amen
0: o ni sise
1: amen
0: o so ti dupe le lori won ni bi gbo mi loju
1: amen
0: yes
2: eru
0: ki o le se mi fun yin
2: ki o le da
0: eru ope yen tokan tokan tinu tinu ko le se mi fun yin iyen ni iwe 1 Peter 5 number 8 to 9
1: e ma wa lai re koja
0: iyen ni pe e wa lai koja bi tolorun fun yin si
1: e ma sora
0: e ma sora
1: nitori esu ota yin
0: nitori esu esu nwa esubu wa esu nwa esin wa esu nwa abuku wa esu nwa idamu wa ti e ba tin dupe e se tinu tinu e ma kiesara nitori esu ota wa ko fe je ka rope damo orin hallelujah ti o de fe gbo yen lose yi o lose yi o lose yi o odo re lo ti ma se
1: amen
0: okan re de bale
1: amen
0: yes
1: bikini un se n kera
0: mura mu ona lati peran je bikini tin bura mura
1: ori kaakiri
0: ori kaakiri
1: o si wa eni ti o paje kiri o
0: eran ti o paje kiri yan ni mo yesu re fun ni ose yi ekun ni wodo e
1: amen
0: iku ni wodo e
1: amen
0: aisun ni wodo e
1: amen
0: yan ni galatia 4:27 so wi pe
2: nitori ti ati ko pe
0: ati ko pe
2: mayo
0: mayo
2: iwa gan
0: iwa gan
2: ti o bimo
0: ti o bimo
2: si ayo
0: bu si ayo
2: ti o si kigbe soke
0: kigbe soke
2: iwo ti ko robiri
0: iwo ti ko robiri awon emi ani so di aworo poju abile kolo owu ni pe awon to sun fun poja awon to rerin lo mo de gbadura ninu awon to ma sun fun lose yi ori soruko re nbe
1: amen
0: mo ni ko ni soruko re
1: amen
0: orin ope lo ma ko
1: amen
0: okan re ade bale
1: amen
0: lekan si oruko mi ni prophet doctor ms fabi baba possibility jp la celestial church of kaiso ikimole cathedral ni kola ni paja ni lueko leyin fence komade ni kola road to lo si tin se ota si paja yen na ni number 7 nibe la wa iyen ni mo fi pe ni ola awa wa ni atan bere ni ola ko mo ko su ti fe pari o yoruba yo pe oke lerekun olojuju ti mekun sun ni ola ni waju igoro yen a ma pe ororo ni ola gbogbo en to gbo mi eja ka pade eje ka wife okan lorun se ri iseju kan ni ore re ekun le peda lekan o baye yen ma se iseju kan ni ojo teyin oropo lo ma down lo ma down ojo to ro ko ma down olorun le ma down yes no wait ona me da dollar vin down yen mo fi reti e ni ola gbogbo en te wa ni atan ati agbegbe re ni onibuku ni ni asore ni ni idedo ni ni tin se obere ni tabi odugbe lo wa tabi alapoti tabi oke ore tabi owode gbogbo biki to wa ni gbogbo agbegbe to yibe ka di agbara de lusada de ketua di owe tabi ti se adodo area ni tabi badagri tabi o wa ni gbesa ni jare alola o se pataki gbogbo en ta wa loju ore gbogbo en ta wa loju ore yana yesi ola se pataki a ma pin ororo yen a ti wa lenu e to jo bi melo a ma pin ororo lo to ba won to wa ni gba kokko sugbe le ona ara ni yo de da fun okan re ba ni to ba dojo wese a wa ni olujo wa ojo yen lo gbeyin osu iyen mo fi reti e ni ojo ti ni ojo Wednesday to gbeyin osu ojo yen ni osu pari ojo Thursday October 1st o se pataki a ma wa ni ilu Korodu ojo yen ma mi anu de ma so kale gbo en te wa ni gbogbo agbegbe Korodu October 1st yen Ikoro lo ti ma ba wa ni omi ni ani ojo yen ki se nira ni oruko Jesu kan a de bale
1: haleluya
0: a mo se o ma de ma de se isoru wa ni ose ye ni tin se ni olujo wa ni command ni ilu Ikola ni Friday isoru wa bakan na ni atan bere isoru wa yo da fun okan abale a ma mo se adida lai ma de ma se won reti yin o ni ojo Wednesday won reti ni ola ola se pataki gbe gbagbo re da ni to ba nbo o ni sunkun o
1: okan
0: ra de bale
1: amen
0: aja ka gbo eri awon eniyan
3: wa in the last month o je isagba olorun pe mo mi se exam kan o mo fun interview pa to di last week honor tin te mu kan wa pe ni na so pe te o ko ba se ba next charge a je ikeji ma ba jade o e se mo pe awon olowo lowo lo nse exam ni nto emi olowo ni sin eni kan mo mo ni olohun but ma fi saturday mo jumo so ni nko so pe ah won mi miriam to ba je wi pe church le nlo to ba je pe nkeun e ma lo o yin night o ko ma yin ba jade o se le e fowo e fi kokon ni mo nti gbo mo emi fi olohun ni ajo yen na o de dupe fun olohun
0: gbogbo omo ti o gbogbo eyin ti e ni omo ti te wa nkan fun nitori obirin olohun fi nkan pa lerin ti o se fowora olohun ma po omo yin lerin awon omo yin o ni pe ijakule wa le fun ni won a mu eri wa le omo na ti won se lori e o se je bere ni aseyori lo ma bi se
4: Jesus amen
0: eri awon yan lati gbo yan ti e lo de ku ti mo reti awon ero ba ni soro ro ti e le pe mi si 091 26 26 28 82 82 16 e pe nibe yen WhatsApp ni yen pelu
5: message voice WhatsApp e le fi ohun ranse fo to ba fe pe yin ko ero
0: ero keji only
5: 080 80 50 50 27 27 56 56 21 21
0: Ero Iketa
5: 070 070 69 69 94 94 99 92 92
0: pe mi kin gbadura fun ona re ade la ile kan asi ohun ni Echo Bank 38 38 12 15 15 68 68 43 38 12 1 2 15 1 5 68 68 43 43 bank keji ta le fowo to je church account o ma gbo ruko church jade ta la koko yen ni Fabi Michael Osoji eleyi Fidelity Bank ni o ma gbe Celestial Church of Christ Oki Mole Ayo Parish ohun ni 411 01 01 89 89 25 25 2 2 ko si ohun to se to gbe o nitori jo 41 ele won nta lo saju se fun mi ti emi o se mu pada nigba ti sam 50 number 5 ma so o ni ko awon eniyan mi mo mi jo awon to fi ebo damajemu nigba ti number 14 ma soro o ni ru obo pe si olorun so ejere fun oga ogo mi e mo fi need ope yin ore yin ida mewa yin e fi ran pade lowo yo da fun yin okan yin a de pale awon ero ba ni soro yen mo ti pe fun wa yen seri mo ti pe ero ba soro yen gbogbo ohun ta bá sọ tí ò bá yé yín ẹ pè mí síbẹ̀ èmi fúnra mi máa gbé mo dẹ̀ máa dá yín lóhùn ṣùgbọ́n kan nọmba yẹn tí mo pè yẹn kò sóhun tẹ fún ọlọ́run tó kéré jù mo dẹ̀ mọ̀ pé nínú àwọn tọ́lọ́run kọ́kọ́ máa dá lóhùn ìwọ ni ẹ̀rí kan yọ̀ǹde 18 ní oṣù tábẹ́ lọ́wọ́ yìí òun ni ìkórè wa nílùú Ìkòròdú ní monday nínú ní gbogbo ọsẹ kórè yẹn ọdún 18 ni kórè jẹgẹ láfi sọkàn a gbọ nínú àwọn fọnrán wa yẹn yóò dára fún yín God bless you.

ori ofe ko ni boji peyan menu ri ajo adua isoro olojabo le lo bodo Lord is gracious ori ofe ni oluwa ko mo pala ale le bo bi e lawe ni olorun la bi ori ofe bi won ma tin gbadua ni won ma ri gbale sekese apan si olorun ninu oro lo mo wa o profe oluwa se won la ni meji minister inja awon ori emi abesega bayo apata dabe asin profe ms fabi jemi baba possibility won ma sure loruko jesu lago mo pala ale

Friday, 23rd September, the Thursday, 31st December, 2026. Spirit, power, and glory. Emi, agbara ti ogo. Ojojumo wa kati ni se ami. Ati anoju goroju yo ma se. Laye ogoro yi. Iwo na o ya gori oke ogo ninu rin ajo wi atadu agbara to nlo lowo yi. Opo ran se Olorun alaye ni Jesu yo ma lo. Nigba ti wuli torun ataye ngbo ti e.